mo ki gbogbo olugbo mi jaki jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Friday. Today is 26/06/2026. Thank God it's another Friday. 26/06/2026. Eni kan le meji le pe ni be ni Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, Temi Dire Market, Gbagidi tun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyin omo Olorun e dide nle. Oh bi awada bi ere osu si ndagbere. Oni lojo Friday ni bi te ba wa e wa joko ni bi pepe e kan joko ni omode o joko agba o joko e mo woye Olorun be ba add 6 pelu 6 pelu 6 18 ni o fun wa hallelujah ta fe ki mefa ni ogo ta fe ki mefa ni gbogbo gba to ba ri number to je 6 inti number 6 itumo si ni tan yen yan yan fe eniyan lo tumo si o kin leyan iranlowo kini si ojo kefa bibeli so di mimo fun wa wipe nigba to si pe ojo kefa olorun da eniyan ni aworan ara re eyan ni ma re eniyan lowo ti eyan kan na ma fi de eyan e ti e ja lo se bayi eyan omo olorun sun ra anu gba bo se nbo olorun dowo po olorun ki je nigbe e joko bi pepe mo fe ko joko to ba se ko ni pepe bo ba wa ni pepe iwo na wa bi kan to le mo joko si laaro laaro lati dupe lowo baba agbalagba a fe se nton tun yato laaro yi oh engineer e pe pastor Mrs. Temitayo e pe won wole ki won ma ko lala abolondowo po atura anugba.

gbogbo eyin omo Olorun te da Olorun mo to si gbagbo ko ra anu gba e wa ki be Jesu o ma se a tun so ni igba mefa Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o se titi lai lo pe mi ati e lojo re eyin ayan fe ma wa ni edide ajo ki hallelujah mefa ati ogo mefa ati osana mefa odi ni 2606 2026 gbogbo e lo gbe 6 edide mummy edide daddy somebody stand up and shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo ewa mama se osana mefa osana osana osana osana osana osana to Jesus mummy e gbe ese kini siwaju kan gbe ese yen siwaju gbogbo bi to ba de laye wa bere si fa ire mara in the name of Jesus Christ be se duo yen mummy se ni nkan kan te fe bere lowo Olorun Matthew chapter 7 verse 7 oni bere a o si fi fun yin oni e wa kiri eyin o si ri gba oni e kan lekun olufe o la o si sile fun yin so adua mefa la gba la ro a si kan lekun le meji enikan la kan lekun e dide ke gbo wo soke today is 2606 2026 be se ki gbe yen kin le fe mummy aboba semi ni woni ma so ya oluwa ko le femi atoko mi to ba semi ni woni ma ni baba gege bi oluso agutan fun mi ni anointing ati ogbon ti mo gbe ise ranse soke iwo lo mo nto fe ibi to ba wa bere nto fe 2606 2026 date to ni apere ojo to ni apere igba to ni apere la wa ki n to bo sori Facebook e pe oruko Jesu lekan and di pelu awon aje lori Facebook e ba mi wa dingi le miro iba se to bi ma se makeup bo ba wa ni duo legbe glass loni ibe ni o ti gbo program ti ma se ni 6:30 si 7:30 eyin ayan fe o e gbe owo yen soke eke loruko Jesu pe Jesu yen ni igba mefa emi mimo lekan soso se nkan bayi mo bere nkan bayi lowo re the promise and the pattern me gbadua enikan ni kini nje be Jesus give us three verbs oro ise meta lo jabo lenu Jesus three promises ileri meta and each one goes deeper eyo kokan awon ileri yen se nje le si enikan ni nda o lajo ri ninu bibeli bo ki n to so nkan kan gbe owo soke wa fi gbogbo agbara nu e pe oruko Jesu e pe ni igba mefa wa wa so oluwa se nkan bayi fe mi emi o si fase si nbi igba ta ba bi jade nbi o ti se se ka ti gbadua mefefa e pe Jesu le kan ya so da duwa be oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko la Jesu Olorun jo ogbon tin fi sise iranse anointing toto lati jajaga ninu aye awon eyan oni mo toro laaro yi oluwa fun mi in the name of Jesus Christ are you praying iwo to ba fi omo bebe fun inti Jesu so niyan enikan ni bi bawo the promise and the pattern he gave us three verb oro ise meta kisi ni won number 1 ask o gbe check fun oni blank check bere o la o si fi fun o that is God's promise it shall be given o celerity open your mouth lanu re Philippians chapter 4 6 o la o si kun seek wa kiri o lo bi je pe nijo Sunday am bo fun holy communion service oluwa ni ka fun gbogbo eyan ni meji ka se nkan kan to tun yato Sunday yi ipade agbara han ni only communion service o for si and isin kan pere la se ni Sunday gbogbo eyan omo Olorun 13 to 30 ati gbogbo eyan patapata ago meje laaro nigbati o ba fi di ago bi mokan lati pari
gbogbo omo olohun patapata ni ma fun lara oluwa emu eje jesu emu wale meji meji ni a ji ara oluwa agbara to nbe nbe ni nji ase sa ti en ba so fun mi pe isin to dabi isin 77 isin eje jesu ni nijo sunday oh my god only sick e wa kiri that is pursuit eni kan ni kini je be keyin o wa kaaki hard and effort mo joko soju kan ko mo sunku bibeli ni la la won asiwere da olukuluku won laamu oni won mo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu proverb chapter 8 verse 17 oni

0: pe oruko Jesu ni igba mefa ti leyin igba to ba ki pe baba mi o oruko Jesu ni igba mefa wa wa tun bere emi o ni nti mo fe bere ju nti mo nda ko ilo ogbon olorun ati anointing to to lati sise iranse oya gbe body e gbera gbera nle nibi to ba duro si tin ba ti ni egbadua wa ni baba mi o wa foruko Jesu mefa ti leyin wa wa bere nti o ba fe oye didi e so da duro be baba mi o oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu olorun mo toro ogbon ati anointing lati sise re lati da yato ninu ise re. I receive it in the name of Jesus. Nti mo bere niyan laaro yi ma labadu abita shaha olorun mi omo ta woyan ibere o da mo bere fun won ebe ti mo bi o ni pe gbogbo nti won bere olorun emi awon woli ba ngbo ba ngbo ba ngbo ba ngbo ba ngbo ba ngbo ba nse fun won in the name of Jesus. Olufe bere pe ko ta eja bi ese number 4 si waju gbogbo eyin omo Olorun so wa dide duro eyin te wa nilu Eko e gba woli odekunle e pafras la lejo ni ola o abesan stadium ibe ni ma wa ni ago mejo abo o lati pe samu siba ngba jo ba bi di ago mewa abo si ago mokanla ku nbe mo so n toluwa ni wa fun yin to ni fi gbadua fun yin gege bi ohun Olorun gbogbo tori awon ti o lo bi ise o ni pade won ni ojo Saturday o lo ja council isoru lale ko ni civic lale ni church o gbogbo eyan omo Olorun ko si isoru lale ko ni si isoru lale tori ise to ran mi lo se abesan ni ola ibe ni osumare wa to ba wa di ojo Sunday gbogbo wa lajo pin siba wa mu siba si wema ti ni gbogbo awon sona church enikan ni fun isin only communion a fe gbara oluwa osu na tin dagbere e to kan ninu osu kefa niye and mo gba olohun gbo pe mi to se ko gbodo mo mu eri wa enikan ni kini dani loju te eri egbe body John chapter 14 ewon ti 13 and 14 so oni on kon ti eyin ba bere on kon ti eyin ba si bere li oruko mi o ki so ko pastor bayi ki so ko woli gbogbo eyin woli ye fanu mo ko si to le da se oruko Jesu nikan ni bibeli fi so pa le ri yanu gba gbogbo iran to ba mo ri to ba ti ku labi oruko Jesu ofo ni e gbon to so on kon ti eyin ba si bere li oruko mi on na li emi o se ki a le eyin baba logo ka le ba so testimony ninu omo yen oni Jesu e wa wo verse 14 oni bi eyin ba bere onkon li oruko mi emi o se oye gbe number 4 ese e gbe owo soke wa ki gbe Jesu bo se wi na niyan o wa pe oruko Jesu ni igba mefa wa wa tun so n to fe ko se fun o se re le ito ba ti wa so tan wa da kun dele e wa dide pada aya mo de asa mo n lori Facebook e ba mi mu dingi enikan ni kini je be mirror glass e ba mi mu pade mi a n sise kan lowo ta n gbogun ti gbogbo awon agbara okunkun a n gbadua kan lowo ta n gbogun ti agbara aje enowo wa ke oruko okan kigbe Jesu o wa pe oruko Jesu ni igba mefa se nkan bayi wa wa dobale ma ni edide pada oya Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu baba on ti woli odekunle nbere lowo re na ni pe e kan fun mi ni anointing ati ogbon ti ma fi sise re ni aseyi ti n fi se de jobo mi o mo ti won so make sure po so ti na oye do bale e da ikun yin dele mo mi e da ikun yin dele daddy afi en ti ba n wako ati driver mo da kun dele o ma ya ri abadu se to bahalas bi oluwa se nbe ti emi nbe laye in to bere ni oni ojo jimo 2606 2026 ki Olorun ko yonde fun o wa pada di landlord wa pada di ya beji oku aduwa meji in Jesus name edide oku meji ta fe gba e joko engineer e pe mama iwa eyin ara abesan e ma ja iro on ti mo so ni isin e ja gbo on ti mama iso
1: oruko mi labo sede emi ni omojo ri lori afefe ore t'olorun se fun mi mo ti ni idaduro nigba ti mo ti bi omo mi akobi mi ni 12 years
0: 12 lomo yen ti pe
1: so nigba to di last year arugo ojo february so mommy mi lo introduce the program
0: sey ni mommy won e sirere
1: so mo sha so fun won mo ni mommy o gba mi pe mo fe lo si arugbo ojo nipa oro to nsele yi so mo sha gbo program kan na teniyan kan na se testimony nkan ti mo n pass through ni joye so gba to di arugbo ojo gangan bi mi ati won se wa si
0: eyin na wa be so be nkan iwo na wa be
1: mo se wa si Jesus City niyan ngba ti mo sa de be mo sa mo duro gbogbo adura ta nse mo se ngba te ni ka jade pe ka fi ore sile lori bi ton se lowo so mo jade mo donate mo sa jade mo gbadura e ni ka lie down ka se gbogbo everything ni mo se ojo yen go ari moto to ye pe ape ka to di mo sa so fọlọrun pe first time ti mo wa bai mo fe jerry mi o fe mu odun yi je olorun se fun mi so kokọ osu yen igba to ma di march ni mo lo se test mo ri pe olorun ti gbo adura mi
0: leyin odun mejila on tunda ki lo ko mo yin
1: oluwa si ndara
0: ah lo ko mo mi on to le o en tin ji apepin ti mo ni o
2: that is why we cannot together
0: eje wa bi mama yi e mi lo mo wa gbo wole yin
1: ah e gbo wole mi o e gbo wole mi gbogbo bi mo se ma gbo lori program lori
0: se mo ti e ri yin gan
1: e ri mi
0: e duwo mbaju mi bayi
1: ara sa
0: o nilo ko duro se gbogbo awon tin gbe ma ba waju woli o nilo yen olorun o ni omo omo omo olorun ni o da jesu mo nikan ni ma fun yan ni yanu awon odu on waju mi fun ojo kan ri on re o leyin 12 years oluwa sin dara
2: guys
0: ni agbara olorun ni ojo sunday ninu isi holy communion emi oluwa ni ko sen to gbodo mi se gbogbo eyin te wa ni ijebu eyin no se service atun ti service yo tun waye yo tun bere ni awon agbegbe meji eyin ijebu ode ati ni agbara ewo bi ta ti se ni ijebu ode ni ojo sunday fun holy communion service ibe ni service yin no ti ma waye lagbara olo emi na le mo wo ojo sunday e ba n pe baba yen ko ba n juwe bi ti church wa mi tun ti bere ni ijebu
3: ewe so gbogbo eyin ara ijebu ilese ijebu imusi ijebu ife owe kija isire igan ipabi imuwe waya itele atoyo ogbere waterside ijokonfo life mission international olorun ojiji o ti kale si ilu ijebu ife ni gbogbo bi kibi ti e ba ti n bo e gbe okada tabi maruwa e so fun won pe e lo si alfa line nursery and primary school alfa line nursery and primary school ni egbe be ni ijo olorun ojiji kale si after ile epo fowo bi along itele road adara fun wa o ami o
0: ago meje ni sin ti won na waye be ni o se sele ni agbara na 7 ni o sele ni wema e wo moto lati iworo to nlo si gbagi titun ele be sokale ni wema e sokale ni wema ibere church olorun ojiji a ni gbogbo sona church eyin ara agbara na mo ba yin yo baba yin na so bi ta agbara o ti se service won ni 7 laaro sunday
4: hallelujah gbogbo eyin ara agbara checking points ati agbegbe re olorun ojiji ti wa ni magbon e wo moto to nlo si magbon lati agbara e so fun won pe e fe bole ni olorun leke bus stop after magbon bus stop e wa soda soda side e mari comfort event hall ibe ni church olorun ojiji wa gbogbo eyin te n bo lati oko afo ja michael ati agbegbe re e wo moto to nlo si magbon e ni de magbon bus stop e so fun onimoto pe fe bole ni olorun leke bus stop e mari comfort event center ibe ni church olorun ojiji wa egbe express badagi express way lo wa egbe titi gogo lo wa e ni lati yara ara egbe titi le ma ti ri god bless you
0: nice ave gbara oluwa ave mu eje jesus kini di bibeli ni dide je nitori ti ona na je fun o enikan ni kini di idi ti mo fi so be ni pe osu mefa lo tun ku o nilo agbara gbogbo eye dide nle eje agba number 5 e lo duro ni bi ilekun eni ilekun te ba available ilekun available ilekun bo ti wule ki lekun yin ori e pe oruko Jesu ni igba mefa wa wa mo mi ri bayi in to ba mo fe o mo fowo kan lekun yen o mo se bi igba to n gbadua to mo fi ori gidi gan o ye so gbadua be oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu baba o ti mo fe na ni anointing ati agbara anointing ati ogbon ti n fi sise iranse in the name of Jesus don't be lekun yen o ka du e yo kan pere leyin eleyi
5: abara won tin woju oluwa fun omo nbi aba won kan fe owo
2: e
5: gbo be se ma wi onilu anja

0: jadi e ku orire omo yen pe lodun mewa loni agba eja ma lo le
1: e lapara lo wa pade ni ojo monday ba se je kan for the ekro jodi police
0: bo se je gan
1: e mo ra bi goli na lapara lapara lojo monday
0: bo se je gan gan no o da pa pa pa awon fe se won se ti o waye loru loni akevan pelu saudi arabia agogo ko oru ni won pade urugwe pelu se yo pade egypt pelu iran yo pade ndede agogo merin bakan na new zealand pelu belgium agogo merin daju ola oni awon fe se won se yo waye kaira layo ka pade ni re ka ma do lodi eyin ara wa eyin temi merci beaucoup kaira layo ka pade ni oni won pe be o di gba ka

0: From my mouth to God's ear.
1: All right, he said, well, long what I'm on.
0: Very gentle.
2: o ni egbo ise nlo ise oduro ni ijoba ni won ma jawe so bi gbianju won lati koju o ipenija leyi to nba eka eto oro ajo orilede na enu mi oro leyi to nba eka eto abo orilede nigeria leyi to nba fira o wa je kodi mo ipe lai jina kini ohun yo mo jerodo lomu mi o won ni awon iwa ibaje to ni se pelu iwa janduko iwa jini bi atawon iwa daran mi ran o ni gbogbo e patapata ni o di ohun afeyin tego fi so o gbo balance le lo ni so ki nigeria tribune lo se ri e laaro to ni omi
0: ijoba papo ti ke gba njere lori bi awon isori olokada ko se nwole wa si ipinle ye lai si bi o ti de won mo lana to to ati lana to ye won ni leye o tin du gege bi igboro ipenija etu abo nitori bi pe kini etu abo tun tin rejeja lawon apa ibi kan ni ipinle kwara commissioner afeto irina aliyu kora sabe ohun lo fo awon ore lede eyin lojo jobo lasiko ipade pajawiri kan eleyi to se pelu awon abenugo leko etu abo nilu ilorin o wa ro gbogbo awon agbagba egbe awon awako ati awon agbagba egbe awon awako ni ipinle kwara lati ki wipe gbogbo awon lokada pata ni won kopa ni bi eto iforuko sile awon olugbe ipinle kwara eleyi to lalawa eyin kwara state president education exercise eje ada won mo awon wo ni won go kada ni ipinle ye ohun ni wo iroyin ponse lo n pariwo tata tata laare oto ni
2: to omi opere gege bo ba ngbo wo ske ye wo o di wo ninu weroyin guardian to jade lojumo to ni awo omo ni gbekele ninu sise idasile olopa ipinle yi ti won ni isakoso are bola ahmed tinubu leyi to mo ngba lero emi ko mo so be o egbe osilu people's redemption party PRP omi ya salaye kini ohun tori wipe awon eyan to ngbo wa nle ki won le gbo lagboye ati lagbowo omo ni o enjo de mo pe egbe osilu alatako ni ta mo si people's redemption party PRP ni won mo ti jade si bombo bi won ti kede re wipe egbo ohun to ni se pelu sise idasile olopa ipinle yi ti won ni isakoso labe idari are bola ahmed tinubu leyi ti won gba lero oni kini ohun oni isakoso yi won mo ni kapa lati samojuto kini ohun bo ti to ati bo ti yawo be ni won jawe akiwowo lori wipe o sese ki awon eyan kan ki won gan sabe isejoba yi ki won ti ma si kini ohun lo lokokan ejeji en ti se alaga apapo fun egbe oselu ohun iyen akimu baba amedi ninu atejade eyi to lede gamboro ni ojobo ni be gangan lo ti je ko dimo bi pe isakoso isejoba to nbe lode ye oni egbo kini ohun o mo ku die ka to oni o ko da egbe osilu ohun loju tada wi pe won le se amojuto ile se olopa ipinle bo ti to ati bo ti ye emi ko mo so egbe oselu people's redemption party PRP lo fo kenki oro oko oro ti o fo glass po si gburu aye ni o gba balance re abi guardian lo seri e ganisroyin laaro to ni omi
0: eyan ba jori awon python bo ba ri royin ye lori itakun aye lu jara lana yo si kawo lori pe ikunle abi amo o eyan mejo to fi mo omo ikoko omo debirin ni won se be padanu emi won lasiko ti ile kan dawo

0: jí sáyé jí pépé wà ní òmìnira pẹ̀lú ferobin iron fún ìwà àti fún èmi ara tó jí pépé ọkàn tó wà lálàáfíà ferobin ní tiwa ferobin iron àti folic acid kò sófò mọ́ owó rẹ̀ bàbò rẹ̀ ó sì wà lárọ̀ọ́wọ́tó oògùn olómi tí ń ṣọ̀rẹ́ ọmọdé bí wípé o yege lójoojúmọ́ ferobin ní ọ̀nà ferobin láti iléeṣẹ́ 15 healthcare plc ó wà ní gbogbo ilé ìtajà oògùn jákèjádò orílẹ̀-èdè ferobin èròjà afúnilẹ́jẹ̀ tó dájú.
1: Tọ́ ẹ kábọ̀ padà Paito.
2: Yes, ke. So, e ja sojo pole fun awon ara le lati ba wa da sin tin mele. Be ba ti pe wole suko ni di apoti radio yin, o ko yin bi ba tin pe mo soro ko ba kun gbe ko bi ti re mo se akolo ni tarata seni kene. Koko meje ototo. Gbangogbi, eyi ti lami to wa ti won ti ba wa foju suna ko wo na la fe ke ba wa da si 0913655692. Tabi WhatsApp line le se wa 0913655864.
1: Oda lori e je ka ko gbe pe.
3: Elo ta lo wa nbe o.
4: Hello, sir. I could to at least know so lot of data.
2: That's
4: right. Lower our local than you, but all of my account, Java, my goa. A jacky one go boom, a canny ID card, the Kora Consoloka and the Kako de Marua. Come out to 421C. Cause I got a mother or lopper, and the woman bought you to your own. I'm not a mother or lopper. Come out to show you what I did card you want. What's my credit to any you knew only on that? So tamati won ti phone number parking won si if at tamani any complaint tamani complaint won le pe ko to so me ni ba ya mama ti se so le mi man ja so ara won wo ekweto lohun ni jo baje to ma ni kan go wa tamati ki so to kaluku loju wa di card o na pe ah eni yin ko la ti ma won ni keke ma ruwa na
2: ada e seun to e tun go yi tan tun so yi
5: ona ti mo ya so is a very good idea o to ni
2: to olohun sha nu wa
1: oda won ni
5: elomi go ti aso ibapo
2: ti o ni wo sorun
1: won ni anu olorun ko ni fi yin sile fun oro to ni se pelu eto abo to ni se pelu awon olokada ipinle kwara iwoye ta won ni pe ijoba ati awon olori awon olokada ki won ma se tun aso idamo won di okowo ah ki won ma se tun so aso idamo won di okowo lati fi di eru wiwole awon olokada lori ki registration yen ba le ya ni kokan won ni ati pe ki awon olopa tax officer igbe olokada na ma ran awon agbofinro wa ma ran won lowo lati ma ye awon ajeji asawo olokada wo ki ayewo yi si bere logan bi iforikosile ba se lo ti ko ba ni bodori o to oda
2: ma rora
1: ki olorun pawa
2: ko pawa mo ko pawa mo oya ta nfe atejise sowo agba kan ta bi atejise sowo si a
1: pastor kilo be legu mr shina lati lo ni
2: okay like
1: kilo pa kilo be legu
2: o gba ta si e se we wo ye ti e ka ro o
6: e ka mr yin kan lati sabo
2: o ye ta kankan kan o
6: e ri oro awon okada o o mi na wa lati ti mo se ta wa ni ke pe odo ti wa na o fara ro koda
2: ẹṣeun fún ìwòye ti yin adupe
1: won ni lori okada ijọba lati gbe igbese to yoranti won ni tori ipe ni jagba ni istra lati tanke iledun ni won fi yin
2: ọda ina ẹṣeun fún ìwòye ti yin
1: won ni eko eto won ni on what mr falano said won ni awon gba won gbo and oto se ni awon ni gbogbo graduates lo ma ro pe ise ijọba ni ona won ni there is no conducive environment for business that if it be rude really in Nigeria only if you start a business or complain different tax lo ma force yin lati close it down won ni case study ni awon tawon soro yi won ni gbatawon bere okowo tawon won ni it was then that different sectors are showing up lati wa gba owo ori oloye fadepe abolarin lati yakuba
2: oda eseun fun iwoye ti yin la hello
7: alaafia fun yin sa
2: eseun sa
7: godi lada jorin nipa jono pa alero ko wo ni ka to we je se ndu e je ka da le no ele ko se olu ka se en ka wa se nu e e da si de no to ba ki me ma je bo ko so e ni ah ti mi lo ibo wo pa ti se gbo gbo afrika mentality lo se wa se ijoba mo pe yin o onopa te je de kale e ma do mo do we se e da kale
2: oda e se on baba godwin fun iwoye ti yin adupe fun iwoye ti
1: yin woni e ka ro nipa ti baba falana ona won agree solution should solution government should provide enable environment woni a ni lo ina awon odo ni ogbon ori won ni la kaye they are talented but ko si ina lati fi se ise weather ise tailor photography computer engineering ati be be lo a ni lo ina to duro orile de Nigeria segun adeyemi unique man lati aladubosa
2: ada e seun fun iwoye ti yin na ele we ka ro
3: e ka ro sir
2: e seun sir
3: afa ni on be lori la Dr. Larry Okuki exponent
2: that oh yeah e ta kaka kan ni so le
3: seri awon lokada yi seri awon borders to won gboro kwara o ya kopolo ko ri bi wolu gan but won ma nya ketike ti wole mo ma nja ma nja won le ai ba le lo mi won ko mi ti an wa so ta mo lu da won e wolu wa opolo ko ri ri lu wo an to le ti wolu kan se screening fun won elu bi ba ri ta se so ti a le roju jogbo security afa Dr. Larry Okuki lati takure
1: e se won ni kijoba ki won pale awon eyan mo ninu igbo ki won si lo awon ero igbalode lati fi se amojuto awon inu igbo wa ero igbalode le ko po ju awon eyan lo ni kaye to abo Kolade Ayinde lati Asada ni won fi yan ranse
2: omi da jamile ka ma fi le se lo ile ti mo e ka ro o
8: e ku itu sa o
2: e seun sa
8: olohun wa ko ri da ramede ni baje
2: o ami o
8: oki alede se dan ona oni ku lata yon
2: amen
8: jo lo mo ti so gbo wa
2: amen
8: o ko ti mi ni dula ta fun
2: agbo yin
8: tege da fun ge bi o wa olokara ti won so pelu register e tege bo se yi ge gan elomi wa ma wo polopo wa ifani damu wa e bi de mi to e pe nu mo si okada won po gbo lo ida da so ku won mo na tuto amo price ti mo bi e so e fa bu ga bi kan ni ti yo de na mo bi won ti mo pa le yo mo de won mo gbo ni 200 won ma di pe 200 le fun amo lo ya won ma da e ti won pito ile ba lo jona ile ba lo jona ke bi ti ale ju ju so se yi di kwara state ko lo kara mi jinra ni odo ati national o na lo wa se yi awon oloselu yi o ni da egbe ni le bi je pe elu mi to ba ti mo awon oloselu no lo da da si le o no di olokada o si wa nu moto lo wa de olokada lo wa bi mo wa gẹgẹ bí òbí tí wọn fẹẹ ṣe yìí kan bá wa sọ ẹgbẹ ẹdí méjì padà gbogbo àwọn yòókù náà kò sí àwọn orí nǹkan mú kan sọ di road national padà kan wá fi òfin lọlẹ fún wọn láì ṣe bẹẹ àwọn olóṣèlú ní jáàkì àwọn yìí náà yìí o ọlọrun ní jẹka sí iye ọdá àmọjò ní bàjẹ o.
2: ẹ ṣeun fún ìwòye ti yín omi dájà máa lọlé ọkọ pàtàkì lọwọ lámìtọ wa barrister paul
1: ajiroba
2: láìpẹ láì jìnnà bàbá ti ń dárúkọ paul ajiroba a máa fi senior advocate of nigeria ẹsẹ a máa fi kun láṣẹ ìdúmarè oníyẹsẹ ọlọpàá ṣe gbogbo ẹ ti bá fẹ jẹ ṣeun ṣeun bí owó jọna bàbá diago mẹwàá láàárọ ni ẹ láǹfààní láti pàdé omi dá ti ń lọ lórí ọdọ lórí ètùtà pé ní ẹ bá wà dá sí lágo méjì ọsán a jọ máa mú nǹkan lẹ lórí gbẹdú extra n kò ní ṣe wá àwa láwọn ẹgbẹ tó dá ṣe kó wá nípa láàánú wa o
1: àti àwa tí wọn yóò ṣàánú fún
2: ìsinmi ọ̀làǹrẹ̀wájú òye wọlé o
1: ìsinmi omidan ọláyínká ajayi ajibade kí ló dé kí ló tó fẹyìn
2: wáyé sinmi jẹ
1: ìsinmi
2: wáyé sinmi jẹ.

jacatu ma shebe ma kenye karo sore to bawa dasi. Nibi ti ati manjiru ni okwa oro awa ubirin. Life akoko shofo. Loni, ohun ta ma jiro re le lori o se pataki gan ni fun idile kokan. Akole wa toni na ni idi ti itoju omobirin se pataki lawujo wa loni.

0: ẹka san asiko ise laturo saju egba won koko to wa ninu iroyin na igbakeji are ile wa kashim shetima pa ase gbigbe igbese yajo yajo lori gbigbaradi fun eyikeyi isele omi ale agbara ya shop ti o sese ki o waye o nipinle kora awon adajo ti ile ejo magistrate ti mo court ibile nipinle kora dukoko lati gun le yan selodi alai ni gbendeke latare igbaje gbadun ti ko muna dukoto ti mo ro to ni se pelu owo osu nipinle rivers ilegbimo asofin ipinle rivers pada senu ijoko ile o be ni won tewo gba ilana owo na eyi ti fu bara te pepe re siwaju won o nile okere eyan to le nigba kan gba mimi latara isele ile riri to waye o ni ile venezuela pelu bi ise idola se nte siwaju lagbon iroyin re daraja oluko ni fun iko agbobolu brazil gboriyin fun vinicius latari ipa to ko ni bi dije ife ye agbaye aseun bi ese nte ti siwa iroyin lekun rere lamude lati kan ni gbohun safefe diamond 88.7 fm e lorin olanri waju oye wole ni oniroyin yin ekun rere iroyin na bo wa leyin idanduro ranpe yi
1: ni gbogbo igba la ma nro wi pe bayi ni ipenija to nkoju eda ma mu ni ke
2: ara yin ti su mi gbogbo e ti su

0: Eka bo pada iroyin na ri lekun rere ibere lati le wa Nigeria. Igba keji are ile wa arakunrin Kashim Shettima ti pase agbekale ilana ti gbogun ti isele omi ale agbara ya sobu o. Shettima eni to dari iko amuseya AATF lo fi ase na lede nibi ipade iko amuseya na leyi to wa eni legbe are to wa nilu Abuja o. Be lo pase fun lajo lajo toro kan lati wa ni imura sile fa awon isele pajawiri eyi ti o sese ko waye o lakoko ojo jake jado orilede yi bakan na lo se afikun re pe isejoba re Bola Ahmed Tinubu lo faraji si ati pinwo oniro isele to nbo oju ojo rin saju ki irufe isele be ko to waye o pelu alaye pe igbese gbigbarade lati pinwo ipenija isele omi yale agbara ya sobo ohun yo je yi ti yo kese jari pelu ifowosopo awon ijoba ipinle gbogbo nipinle Kwara awon adajo nile ejo magistrate te mo court ibile nipinle Kwara ti fi ikilo lede fun ijoba ipinle yo lori irungba ati gunle yan selodi align ni gbendeke bi ijoba ba kuna lati down si awon ohun ti iko na bere fun leyi to ni se pelu igbaye gbadun won laarin ojo meje gbako ifenuko won ohun lo foju han ninu atejade kan eyi ti won fi lede gamburo lopin akojo apapo egbe awon adajo ti ile ejo magistrate ile wa ta mo si man eka ti ipinle Kwara ati mo egbe awon adajo lawon court ibile o ta mo si ACJA eka ti ipinle Kwara bakana o awon adajo ohun ni won kominu lori idiwo to de ba sisamulo ohun to ni se pelu agbeyewo ilana owo osu eyi ti won te pepe re siwaju ijoba o lati osu kewa odun 2025 leyin opolopo letter iwe iranileti arowa ti mo niruru ifikun luko leyi to ti saju waye nipinle Rivers ilegbimo asofin ipinle Rivers ti fi di awon iwe eri ilana eto inawo fun todun 2026 to odun 2028 o eyi ti gomina Siminalaye Fubara leyi to te pepe re mule eyi waye leyin osu die ti oniruru ariwoye ti saju waye pe awon asofin ohun ko jale o lati joko jiroro lori oro na lojuna ati ko inira ba gomina ewe igbese ti tari iwe ohun siwaju ijoko ile na lo foju han ninu letter kan eyi ti won ka seti gbo ile latodo abenuga ile ohun arakunrin Martins Amawule lasiko ijoko akoko futi sa kerin ijoko ile igbimo asofin elekewa na wayo atejade kan ti o waye latodo bangbo laleka iroyin si abenuga ile ohun arakunrin Martins Nwachukwu salaye pe ni kete ti won ka letter ohun olori omo egbe to po julo nile igbimo asofin na Major Jack lo te pepe iwe na o siwaju ijoko ile ohun fun ijiroro waye o ajo leto idibo apapo ile wa NEC ti gunle eto idanileko olojo meje gbako fa awon asoju egbejegbe egbe osilu lori amulo oju opo to wa fa awon oludije ta mo si ICNP ti ajo INEC se agbekale re o gege bi okan lara igbaradi fun eto idibo gbogbogbo ti yo waye lodun 2027 eto idanileko ohun ni yo waye laarin ojo 25 si ojo 26 lojuna ati seto idanileko to munaduko fa awon asoju egbejegbe egbe osilu o lori ohun to ni se pelu titi pepe oruko awon oludije won te mo ilada to munaduko to wa fun fifa oruko awon oludije won sile o ewe ninu oro ti e adari eka iroyin ohun ibare ni soro lajo ohun dokita Bayode Lawrence leni ti igba keji adari eka imero arabirin Antonia Idemudia leyi to soju fun salaye pe eto idanileko na lo wa ni ibamu pelu ilana idasile ajo na o lojuna ati mura awon alenu loro sile fun eto idibo nisisentele ewe ninu atungbeyewo alakale ti ajo INEC ibe gangan ni won ti salaye pe gbogbo egbejegbe egbe osilu gbogbo ni won gbodo te pepe oruko awon oludije won ni bere lati ojo 27 osu kefa si ojo 11 osu keje odun 2026 ta waye nipinle Borno gomina ipinle Borno arakunrin Babagana Umar Zulum ti pase siso agadagodo si enu ilekun ibudo awon ti ogun si lapa iyaka kuro ni ibudo won to nbe nilu Bama leyi ti o je ibudo to tobi julo to nbe nita ilu Maiduguri tin sololu ipele na o gomina Zulum kede gbigbe ibudo ohun ti pa ni Loguaza leyin abewo to se si ibudo na to wa nile eko girama to nbe lagbegbe ohun pelu afikun pe ose meji si meta ni won yo fi gbe ilekun ibudo na ti pa o pinpinpin latari bi alafia ti se pada de sawon ileto eyi ti ko Boko Haram ti saju gba koso re iroyin lekunrere lo nde siti gbo yin lati kan ni gbohun safefe Diamond 88.7 FM ilorin iroyin na yo tesi waju leyin idanuduro ranpe yi
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 88.7 FM Diamond FM shining supreme
2: iroyin ekunrere lati ile ise Diamond FM

Eka abo pada boya yin sese ndara po mo wa iroyin lekunrere le ntati si lati kan igbon safefe Diamond 88.7 FM e lorin iroyin na tesi waju bayi nile okere nile Venezuela awon mo ile Venezuela kan tin gbianju lakaka lati dola awon eniyan won kan leyi ti won asabe ile kan o leyi to se si dawo lule leyin isele ile riri alagbara meje ototo to ti saju wayo leyi ti o ti rin eniyan to le ni igba kan lo sonu arimabo opolopo ilegbe lo dawo lule o leyin oko ojo kan ile riri leyi ti o kolu ile Venezuela laarin iseju aya sira won wayo igbese dola lo fa le jojo bi igbin latari bi won ti se ri awon eniyan to wa sabe awon ile na lẹyin opolopo wakati ti isele ile riri na ti waye o lagbon iroyin re daraya futosan toni olu koni fun iko agbobolu ti le Brazil Carlo Ancelotti ti gbosuba kare o fun ba agbobolu ni Vinicius Junior be lojuwe re gege bi okan lara irawo agbobolu to danto julo lagbaye o latari bi o ti se mi awon nigba meta ototo nibi ti iko won ti feyin iko agbobolu ti le Scotland bele o pelu ami ayo meta sodo Vinicius yo won lo mi awon nigba meje ototo ni ipele akoko ifese won se won nilu Miami irawo agbobolu omo ile Brazil ohun ni agbobolu omo ile Brazil akoko ti o mi awon ninu awon ifese won se oni sori sori nibi idije ifeye agbaye o lati gba ti irawo agbobolu ni Ronaldo pelu Rivaldo ti saju se be lodun 2002 sibe lagbon iroyin re daraya ifigagbaga yi ti opo eniyan tin foju sona fun laarin irawo abeseku bi ojo ni Floyd Mayweather pelu Manny Pacquiao ni won ti su siwaju o di ojo mi ojo ire gege bi ikangun Pacquiao ti se fi lede o nilo Philippines awon gbajugbaja abeseku bi ojo ohun ni ifigagbaga won lomile lodun 2015 to si lami laka o ewe ikangun ti Pacquiao ninu atejade eyi ti won fi lede loni je ko di mo pe esu siwaju ifigagbaga na loru opolopo iridi soke o leyi to wa latodo ikangun ti Mayweather iroyin lekunrere futosan toni ohun ko niju bayi lo kin to pari iroyin yi egba won koko ta ti saju menuba ninu iroyin na lekan si o amuwa se ti gboyin losan toni pe igba keje are le wa Kashim Shettima pase gbigbe igbese yajo yajo lori gbigbaradi fun eyikeyi isele omiyale agbara ya sobu ti o sese ki o waye o nipinle Kwara amuwa se ti gboyin losan toni pe awon adajo nile ejo magistrate ti mo kootu ibile nipinle Kwara dukoko lati gunle iyan selodi alai ni gbendeke latari igbaye gbadun ti ko muna doko to ti mo oro to ni se pelu owo osu nipinle Rivers amuwa se ti gboyin losan toni pe ilegbimo asofin ipinle Rivers pada senu ijoko ile be ni won tewo gba ilana owo na eyi ti fu bara te pepere siwaju won o lagbon iroyin ile okere ajeke gbolosan to ni pe eniyan to le nigba kan gba mimi latara isele ile riri to waye o nile Venezuela pelu bi ise idola se nte siwaju lagbon iroyin re daraya ajeke gbolosan to ni pe olukoni fun iko agbobolu ti le Brazil gborin fun Vinicius latari ipa toko nibi idije ifeye agbaye iroyin lekunrere futosan to ni ohun ko niju bayi lo lekan si kin to danu duro egbo ise ta ni fun yin yi eje mo pe layajo ni lodun 1957 ni won pari akojo ipade lori ilana ofin orilede Nigeria nilu London o leyi ti o lana fun isejoba elekun jekun fun ekun ila horun te mo ekun iwo horun iroyin lekunrere futosan toni ohun ko niju bayi lo lati mo gbadun okan ojo kan awon eto aso wajo download app wa Diamond FM
lori Google Play Store tabi lori Apple Store lati fi yeke isele yajo yajo tabi isele gbanju gbanju to ba nsele layika ati agbegbe yin to yara iroyin le ise wa leti ekan si wa lori ero ibanisoro yi 0916062756 Abiodun Akewumi ni olotu iroyin lekunrere foto san toni olanre waju oye wole lotu si ede abinibi to si mu wa seti gbo yin e ma gbagbe pe bo ba di ago meta osan e pade wa fun iroyin lede gesi lagun merin role fun iroyin lede abinibi ati lagun marun role fun iroyin lede gesi ati ni ede abinibi olanre waju oye wole lo ko timi lekan si e ma yase o

oko wa ji ni nje be to mi mi yesi ni to bangbo mo ma mo kanu si kanu si wa ji airline o di vale bagge sori eto lo so yi.

0: 0765569520 ni number ta fi menu e lori eto ilose yi.
1: I cannot tell it all. Oso mula fun mi tori na le emi yo igigbo iholo.
0: Ejo wa ni akoko to to soju laye alalubarika akoko tin be lori eto ilose yi. Eka so o.
2: Eka so sa.
0: Yes ke o ko tin yin.
2: Abiodun lati Iragbiji.
0: Abiodun lati ilu Iragbiji re. Eh, alagba Sunday lo pe wa ni jejo seyin na ni.
2: Bẹ́ẹ̀ni sir.
0: Ah, e tun tun pa oko da Olorun saanu wa lai soga. Okay. Lati ilu Iragbiji.
2: Bẹ́ẹ̀ni mi pe sori to eri si won fe

0: akoni o waku waku iyan
1: iyan
0: yes ke o
1: iyan
0: iyan ah niri take danu
1: mo take
0: danu o deni
1: yan ni bo
0: yan ni bo ko ijapa ni
1: iya
0: wo gba
1: iya
0: ah ni ba won jiya laye o di meji o kai rai o ya ma pe lori e ma pe lori e
1: iya
0: iya o di meta o ti bele da re soro ma pe lori e o ya
1: aya
0: wo gba
1: aya
0: aya ah ogba asiwaju o tun gba aseyin ibo lo ti ri a meji ninu iyan
1: iya iya
0: o ti mu meta o ti mu yun
1: iya
0: iya omo iya omo ko ibo mo ti ri sunday nge ba lo e gbo o ni iya omo mo kan si kin fun olebun mo kan si iyan
1: iyan
0: eh
1: iyan
0: eh o ti mu yun
1: iya
0: o ti mu o ya je fun onikan si se n bojo mo
1: banjo mo
0: ya
1: ya
0: ki nkan o ya ya
1: ya
0: o di melo
1: o di merin
0: eh o ti di marun
1: di marun
0: o ya sunday fun mi ni number merin to pari number re
1: 63 82
0: o ti mu yes yes ke bariba ah e je fun sunday lele boda

0: Abiodun lati ilu Iragbiji lo je nlu aworin popo yeme yeme
1: emi la la ni o ala ni mo le
0: eje tun so be mo le ku nbe tani nbe loju lai elo e ka so o ajo eh di akoni ijo wa nle o
2: Salman
0: lati agboba e fe ganu si
2: beni
0: Salman won ti gbede o Oya ganu si loko kejeji akisa ni so nbe
2: aki
0: o gbo
2: aki
0: kini tun e
2: yo
0: kin aki oya o da mo fun obe o de ni
2: aki
0: aki kini jobe
2: yo kiri ki
0: o di meji salman
2: ki
0: ki kini jobe
2: yo kin
0: oya o di meta mo pe lori e
2: ki
0: o di merin o mo fun o oya o ku kan
2: ki
0: ki ko padlock ni mo mo pa pada sunde be na ipo ni sunde be hotel mo emi na o ba gbo lugo emi na ra lugo di oni ah ninu akisa salma o ti mu merin
2: sa
0: owa taku you know say boy bye olohun ki lo pe
2: sa
0: kini jabe
2: san kan le
0: kin yo san kan le okay o ya fun mi number merin to pari number re
2: 9764
0: ah won gbo
2: 9764
0: yes ke ha

0: sopa yele lo san fun alujo sagbade ri
1: ta wa pare
0: mu agbo yoba
1: e si yen sadi
0: yen ni pe
1: ni network
0: eh
1: ko mo to
2: eyin and some bubble e ma wa la ruye
0: eyin suba agbo bi n ba si awon ti lele lori alujo yi
1: ijo yen ni pari
0: o se se ka mo
1: ta mo pari
0: ta mo pari
1: da go bi ago bi 16 hours later
0: and
1: be 16 hours later as we are to
0: asin
1: asin adujo gbedu extra
0: asauna
1: no extended hour ni
0: asauna
1: mo para e tu anu para agbe sister
0: yeah bi on to wa so kan mi mo den so boy ibi o ngbe mi lo yen mi tele e lo
1: e mo gbe mi de be
0: super
1: sa
0: en le o e ka san
1: e ka san sa
0: e ba nki gbogbo ara le pe won ko dede asiko
1: a ki gbogbo ara le lokun ati lobi ni pe ku dede asiko yi asiku jimo loyin
0: adupe to bi o ba ni di obini ki je ku mo lu ki lo gbe yin wa sori eto lo san
1: damoda mo se park lo di sa
0: e gbe wa de be
1: eye meji jadi e
0: en ni ogba
1: eye meji ki jadi e
0: remix ni ya o
1: remix ni but number 1 park
0: all right
1: in the whole of Nigeria ani ka tu je ka ka je ke mo pe damba tu ti se bebe
0: ara mi tutu lale o
1: awon to wa si damo park lo se to if awon to wa be lana to ma de be lo won ti ba pe ara oto tu ni sa
0: ka bi si olo
1: ani happy car a n pe moto yen ni happy car e mo tele se akoko ko pe
0: e gba ka the people we make you
1: oh damo park le pe ni sa ah olo
0: somebody bo
1: lati o ni lo sa eh atuti machine tutu ti de si damo park
0: yato si happy car te da ko
1: pe so pe emi egbon mi ataburo mi oko laya lokun ire egbe baby yin wa pastor te ba ti pari
0: baby
1: da pare to egbe mommy wa e ma ri mommy na no je baby
0: to ngba ni mo ni boya ke ya mi baby todo iboya ni baby
1: egbe baby wa
0: ore mi o ma baby te
1: no mo mommy yin egbe mommy wa lati mi so pe ya yi o e ma gbe
0: grandma
1: e ma gbe grandma wa bo grandma le gbe grandpa wa
0: okay
1: e moto eyan meji meji lo mo wa
0: meji meji
1: ah faji ni sa
0: kabisi olo
1: kelele so te park on ti wo damo da muse park leyin te ba ko ka danu so wa bayi e ma ri ara re ta ko kale baba
0: to da duro
1: o da duro sa ni gidigbe lo da duro sa da sa kata fun baba to ni le se wa to lo le du ma
0: kabisi olo
1: baba yen gbiyanju pe se ani gbogbo yen ta gbono mo gbadun ni pe ko si ru fe ru ere te fe se damo park atagbalagba o atomode gbogbo e lo wa sa
0: eh super bi e ni gbeyan sun mo ile oba ni o damo da muse park bi pe eyan gbeyan sumo United Kingdom America Canada peki peki
1: awon to ti de Disney ri sa won pe Disney Nigeria and Damo Park sa
0: olodumare benu ko tete
1: bo bo li ko sa atato yodun
0: atato
1: yodun magija
0: eh
1: ba kilo ju de bai pastor e ma e ba ni
0: sugbon
1: super
0: kini gbogbo te ka le yi gbogbo te ka le
1: sa e so
0: mo mo pe owo iwole
1: 500 ni apo ni nasi
0: any
1: but and 500 na pe
0: no temi fe ba yin fa ni sin pe pelu gbogbo te ka le temi na foju ara mi ri lawon irin se tuntun to se se lale wu ninu diamond and rose paper e tun wa so mi pe 500 naira
1: emi baba lu
0: asao now
1: ani baba lu so be
0: no no no super wait asao now
1: baba lu so ani mi ko
0: e ri pe mo ti
1: onori
0: se mi mo
1: ani baba lu so be baba lu pe 500 naira so ni ko so pe e pa ya mo kita si sa
0: 500 naira
1: pere no si ni sa 500 naira
0: fun irorun mutumu wa
1: patapata ato brokini o ata nbe lohun ato lowo atalika gbugbu akatakata la lije gbanu fada mo pa
0: kabisi olo
1: patapata sa
0: olorun lori aye alase apase ikoni ta wa yi
1: to bi
0: dori da on the amusement park baba
1: gbo pe
0: wa sa
1: ah mi sa
0: eni so le
1: so awon ni ka so fun yin pe sa pe mo wole pelu 500 naira
0: 500 naira
1: kon bi mejo wa television lofe basketball eyin na mo ton ta basketball ni sin na
0: be ni
1: ko si mo gba basketball lofe
0: kabisi
1: la ne o se kon ball meta le be a tu ra pada ni
0: don eh suba e mo pe isan awon eyan le jura won lo isan ti ki jura lo
1: ko de dabi ru so pastor me mo n ba yin wi ni say ah
0: pastor yin o
1: no ah eh mo
0: pastor se yi
1: no pastor ganu si pastor gbenu si
0: boy yo la siri kan
1: so kai wa ti da mo pastor e we gen serious e we have date to so eyin customer ni le lokun leyin odi
0: okay say the serious
1: ade de wan dance mo ra pe te ba wa ti park ni Nigeria
0: eh
1: da mo park ni sa
0: kabisi
1: o number apa ko olorun lo ni ori be the rated was very high number 1 park in the whole of Nigeria sa
0: kabisi o number 1
1: number 1 park ni sa tori ati giants ride ati small ride ko si le te feta ni pe bomode even omodun kan o ni nkan to le fi sere
0: o ni nkan ti omodun kan le fi
1: sere lori sumi pu wa nisin atuti na awon floaters fo mo kekeke omo sumesan omo o le fi sere
0: eh super opo awon nkan ti mu foju gan ni ninu Diamond Amusement Park se ka mo tanra wa inu awon film lu oyinbo mo mo ti mo ri bi Korea movie mo ni ah olorun olorun ase o le sumodo wa bayi
1: sir ki se ko le sumodo o ti wa o nba wa gbe ni bayi ni pekipe
0: ni Diamond
1: ni Diamond Amusement Park sir
0: ah e wa ma lo
1: e se sir
0: abotun ni nkan mi te
1: no eh gan ma lo
0: e so ite
1: eh anike wa swim no sir but e ba ti pare to
0: ke wa
1: e wa lu e mo mo se wa o
0: eh
1: e kan wa
0: se ki se super mama ki mo mo se wa se mo so mo tele mo fe wa wed e bi number yi le deja
1: 0 0 0 2 6 2 6 7 7 3 1 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3152.
0: Super je farabalẹ pe number yi. Awara ale mo. Eh boy.
1: 080.
0: O woju mi ore ni.
1: 080
0: 2677773151. 3152. E mo lo family house yi.

0: ya ka so o
1: ayo
0: eyin baba ajo enle o o po yeye o ko yin
1: asa
0: ezike ta se ezike Python class wa nu eyin baba ajo eyin le o Python class wa ni gbedu extra Pastor Ezekiel
1: iyo
0: won ti gbede gbodo fi dire mi o o ye jalaya ejalaya papapa iyan ni mu ni se kini eh sorry mo nbo e je ntumu sorry sorry iyan ni mu ni se kini
1: iyan
0: eh
1: iyan oh understand the question
0: se mo tan pe ni iyan
1: iyan
0: family amo mu ni se kini owe ni e pari e
1: gbori
0: e ti gbo na nu
2: just ti ejo e ma jo
0: tori be ba riyan to ba gba seri ebun to ye kin fun pastor Ezekiel won papo fe niyan eni ba gba ibere yen ni owe ni o ya pari e pari e hello tani tun be nbe
3: hello
0: hello e kaso
3: e
0: se o kile po ko ti
3: Ola lati odi afanda.
0: Ola lati odi afanda. Esun lohun yin mole ni.
3: Gaga o.
0: I want to be done. Eni kan be on blessing. Gaga. Se si e do dem bi nu. E si nigba won pin aru ni. E ko ju wale aye nu. Olo.
3: Na.
0: Oya sare ganu si papapa iyan ni mu ni se kini
3: iyan atun mari
0: pari owe yi iyan ni mu ni se kini
3: ni mu ni binu
0: ah o jimi mo lo ni o dobu jimi
4: my dear Ele my dear.
0: Mama.
4: Sweetie my dear.
0: Ma sole kan, o ni eni Olorun ba kadara pe ko gba owe yi. Won ebun meji ni o gba papo le kan soso nu. Hello.
5: Hello sir, e ka so.
0: E ka so sa o.
5: Dadi awa lo npe lati amoyo.
0: Lati amoyo. E fe ganu.
5: Be ni ta.
0: O da sa, o ye do dede. Se fe pari owe ni.
5: Ah, ara.
0: Eni ele le oko guide a kilo de Wo wa yo wa
5: le poju
0: o poju
5: awon agba yo ba le pari yi
0: awe wo wa ri o okay won ti gbede o
5: okay sir
0: kai se owe ni kin fun ya bi
5: ara e fun mi ni
0: Baba iti jaju. O jaju. Oya. Isakoso eni sunde.
5: Isakoso.
0: Mm.
5: Isa.
0: Eh?
5: Isa.
0: Kini jabe?
5: Isa wan eno kuman gbe soman wone.
0: Eh woni isa eku. Oya, o deni?
5: Koso.
0: Mm-mm. Koso ko. Koso. Agba mo lo gba koso. Agba kan.

0: Eske bani mbembe ka so. Ah, Baba Godwin. Baba Godwin. Eme wani bo kore ti yin lori dati e mo yi. Woske. Woske. Woske. Yewo. Yewo. Ah, la go me lo Baba Godwin. Of course, Baba. Of course, Baba. It's quite understood. Amisa, Amisa. I'm your long, Baba. Hey, yeah. Baba. Eshu, Baba. Amen.
1: Love you,
0: Baba. Baba Godwin, yay! Mele ni kanjo. Tori Baba Godwin. Yeah, Bariba. Tami tun bembe.
2: Boni elimaju alanta o.
0: Eje n tu wa elomi tin be loju like. Hello.
3: Hello, e ka san o. Fisayo lo pe lati osere.
0: Fisayo.
3: Lati osere.
0: E fe ganu si.
3: Mo fe gbenu si.
0: E fe gbenu se gangan. Owe na wa gbe wa o te ganu si o. E gilo de ah se bi ah o ti to ba gbe lo wo wa se bo to ba gbe wa ni
3: mo ti wo bayi se gba mo se koro dara ni se jebo to se gba pogbo
0: o wa ri le olowo ngba mo ni lo wo wa se bo to gbe wa ni
3: ya
0: e te ko gbowe yen na e gbowe yen na
3: mi o gbo
0: e don batisa yin yan e batisa yin agiu ki gbogbo eleyi
3: e mo binu
0: iru student wori oluwa so as a screening for you get ka to ero luis is classic oya ganu si owo ti gbede o
3: oya
0: yes ke ha ye isele
3: Isele.
0: Ile. Odeni?
3: Sele.
0: Kini jabe?
3: Niko to sele.
0: Odi meji.
3: Ele.
0: Kini jabe?
3: Ele. Omo bini
0: to. Ele aku obo eyo, olo aku eyo. O si jebi ele lo kan e lo. Odi meta, oye ni sunde.
3: Le.
0: Kini jabe?
3: Kale, komo yo.
0: Odi merin.
3: Le, kick a week.
0: Come yes, your long wo. Draw. Awujeda. Yay. Aduba o. Otumu yesi. Oh, your number. Many talk party number. Nida.
3: 1854.
0: 1854. Eje go. Hey, mele ni kajo. Ejo.

0: ari owe e kan ti mo ni iyan ni mu ni je kini owe ni ipari ere e ko le iyan ni mu ni je so igi kigi iyan ni mu ni je so igi kigi e je mu kan si ki ma fele se lo futo san hello
1: hello
0: yes ke ah owo ero lo bade on la fin kadi eto le lo san ye ka so o e se mo ho ko yin
1: Mami
0: awa lati amoyo. Ebe ganu si?
1: Beni.
0: Oya amoyo epin sona manu. Kama lo.
1: Iyo.
0: Ibo la jiri i?
1: A.
0: Eh. Ingwa eni hi? Iya awa ma ilo. Hello. Ah, alo jakpa. Eja ma lo le. Fresh. E ja ma lo le buta sai ah eh o si wu mi ki mu kan si amo ojo ti lo
2: I dey try to do my
0: thing I don't dey gbo eja ma lo le eja ma lo le e ja ma lo le were di were Olorun wo se

Oh, show ng badun school school eh. Today in Israel, omo yami tabaka 1-2-3 June 26 ati lo 177 days benisa 177 ni ojo ini ti le oni ba shu ni o wa ku ojo melo ndogo opo mo o ku 188 mo so fun yin pe ojo ti osu kefa ba pari ta bo si ojo kini osu keje ojo yen lodun 2026 da si meji gerege be ni sa ma sun le o ma repeti ma gora ma ba won sewo si moto to ti koja lo ye lekiti a pe oku medicine ni a dre dukuro nbe fatai alaro gbogbo awon to gidi nko o okay na oga nla awon ti alosire se won duore iya sade gbogbo stadium shun lo dada eyin ti a junction to junction abete to abete gbogbo yin le duro re bodun ise nlo lase edumare iru ayo la ma gbo sira wa ani gburo banuje ni ru ojo oni nutan e je kin lo ko lati oke okun wale o be ni sa ni ru ojo oni ni Madagascar Madagascar gba ominira ni odun 1960 ni ru ojo oni ni won gba ominira labe sejoba amunisin France emo gbe anti france ba musin ti won won ma ko won gbe bi a se n soro yi bonjour bonjour e karo e karo e kasan le tabaka meni meji meta odidi odun merin le ni ogota ni le france fi se sakoso madagascar ko to di odun 1960 leyin odun merin le ni ogota 64 years ni madagascar ronu ni won wo pe awon na toju bo ni ru ojo ni lodun 1960 won gba ominira lowo ijoba France be ni sa ni ru ojo oni lodun 1975 Indira Gandhi omo Mahatma Gandhi ni o ni ru ojo oni o kede ilu ofararo ni ile India be ba tin gbo Indira Gandhi te ba tin gbo nkan kan tin ni Gandhi nu orisun re ojina sona India you said what in da ko eyan o ko ti mo da Indira Gandhi Indira Gandhi ni sira wa gbo o niru ojo oni o kede ilu ofararo kile mo pe emergency state of emergency ni ile India be na ni niru ojo oni isele to la mi laka o sele o be ni kini nkan na mo n bo na e je n tun gbe soke je n pe kan ninu awon olorin wa wole mo mo ke like basi basi oya that's it too kilo happen gan kini se le ti ma ti wa de ma wa sori le de wa Nigeria.

atawa atenya ni rele lai lai ni ru ojo oni gbon soke fanfere fanfere fanfere yen di odun daada be ni sa ajo sokan agbaye won pade ni ru ojo oni lodun 1945 won to wa bo we adehun chartered of the united nation be ni sa awon orilede adota ni won pade ru ojo oni lodun 1945 won to wa bo we adehun eyi to di ipile ajo isokan ti o ma moju to alaafia ati ifese iwa omeso mule kaakiri awon orilede agbaye united nation iru ojo oni ni o be ni sa June 26, 1945. Eje nwa so ile de wa Nigeria. O kan mi o kan o. To bang boy wo ma se. To ba se o ma tesi. Be ni sa. Inini International Day. Against drug.

abuse and illicit trafficking. Enu se ibunle ano tumo re nto tumo si re o ojo oni ojo ikerin din ni ogban June 26 ni ojo ti won fi nse eto ipolongo ilani loye nipa pe eyago fun lilo egbogi oloro ma boya won ndle e si ma se kini fun awon akeko ile eko girama ati awon ile eko yoku bayi o igba ti awon kori si se bun wa fun a won mo pe you can live without drug won tun se orisirisi won ni ka se awon debate won se ogbo e fun a ladies and gentlemen my co debater my fellow student filare yi na ojo ti so re agure thank you pa kai lai precious o se kini on pupo pupo ko gbagbe akure taikipa international day ojo ti won fi ngbogun ti lilo egbogi oloro lagbaye ojo oni ni won ya soto idi ti won fi pe oni ni ojo awon tapa itan to ti pe gidi gan ni ta ni je gbe na woju ekun awon mo tapa awon nupe to je pe ibi ti won ti won tedo si nbe ni egbe bi ta le pe ni ipinle Kogi orilede wa Nigeria tun ni 1896 bo wu yen le ko le be ni sa awon agbagba le nupe won koju awon ti won je amunisin awon alawo funfun ti britiko won koju won ani e le gba ile ti wa se e le koja nbi ke le mo pe ise gbe yin won tun gba si awon ti oba won lohun fi ran ni si pe ki won lo ma fi gba le ki won ma tele do lo kaaki ni an fi pe ni world no pay day iko vigila di abi mo le ti won pe tapa ejinana babo e celebrate you too omo kwin to ba je Africa inu mi a ma dun si iru ejo ni 1896 udi ni agbegbe bi ti sele ohun ti sele lodun na lohun o ti pe o ze udi ni abi udi engbede ni omo tumo re ejen se bayi die to ninu nkan ni nkan ejen pe ba si wole awon eyan mi fe ijo nbe lara awon.

0: e kaabo lati e ka polowo oja omo iya mi masunle all right now e je nsoju opo yen le 091-365-6952 Only wo ni kajo fi se weekend hello e ku role o e tun mu hello 091-365-6952 e
1: ku role
0: o baba jesa baba jesa Only when you have your weekend, sir.
1: Oshupa.
0: Okay, okay. Ewo nu awon ni e, abi any one to ba sha ti Joshupa.
1: E wo ke sa ti fun mu le to dun a champion re won lo se dun mo mi ni loju.
0: Okay, champion Oshupa. Wa. E ko le o. Eni o. Tin ba ti ri marun mu. Ma kokko jule. Leyin marun. Olorun ba tun ni nri mu si elo e ku ro le o
2: akobi 1
0: yes sir
2: akobi number 1
0: mo le bi ti a se wa pa
2: abdul fataya laru latogidi
0: gbogbo awon ti wa logidi nko
2: gbogbo awon gidi ni ma ki
0: all right sir ewo ni ka fi se weekend ni
2: ka wo ma mi ka o sara yin ke o ti bed in jeta
0: okay
2: e wa fun mi ni bari at 40
0: bari at 40 okay o di meji Fataya laru baba kausara Hello eku ro le o
3: Bo ni akobi
0: Mo wa pa
3: Omo kweto
0: Yes sir yes sir
3: Baba Michael ni la togele
0: Awon ti wa logele nko o
3: Gbogbo wa nbe la fe o
0: Won le ngbadun federal government nbe ngan e ma so fun yan o
3: adupe folo
0: oriwo ni ka fi se weekend
3: oju ade ni o
0: oju ade awon bi eye kete opin eye kese opin ile jo friday iyan nla ni yin fa Hello, Ekurole. Hello, Ekurole.
4: Hello, Malebi.
0: Yes, sir. Yes, sir.
4: Ekurole.
0: Eyan ti a ko ni baje.
4: Ogana la to sere ori akobi ka ba.
0: O po kesrefa, won le gbegesi. Ogana la won le gbegesi.
4: Baba o
0: Oyin la dun osan.
4: Baba twale twale.
0: All right. Ewo. Ewo ni kin ju fun won ni weekend ta jo wa yi. Good, good, greatest of all time. Bas, you know, ni, Basolo, alala, mi lo ve gose. Tokbe mi mari o, imi o ma lo meji o, tojo kbe lo, Tokbe mi mari, tokbe mi mari o, Emi o ma lohun meji o to jo pelu a Hello
5: Ele ka so
0: E ku ro le o
5: E ku se
0: o O ko yin bi e ti npe
5: Ah o ko aya bolu ni lati
0: gege O da ori wo ni ko play fun yin
5: E ba play bun mi akina anu
0: Ah o da E pada daso ji le nro le ise Ti mo mo yin eyin eyan wa enje mu ni kokun ejeji ka bere lati odo champion kingi kingi kenge kenge ba kodiri

0: Hello, Ekuro Leo.
1: Ekuro Leo, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir. Thank God it's Friday.
1: I'm going to go to the weekend.
0: Injo yo yo. Aha. Okay now. E ma gbon sin. O load lowo. E je mu kan si. Ko je meji. E ti mo ke meji na ni. Hello. E ku ro le o.
2: Afia fun yin.
0: Alafia veyin na.
2: Godwin lala jorin.
0: Yes sir. Yes sir. E ku ro le sir. Yes sir. Amen. Only wo ni ka fun yin sir.
2: Aye fele.
0: Aha. Meji yen na ni. Aye fele yen la ma fi sori akojade. Kolenti ayin la ijo yoyo yen la ma fi sori arin sin bayi mo nbo na. Ijo yoyo. Se ranti style ton ma fi njojo yen. Ah, Olorun o. Gbe soke.

ami o atawa ateyin kalale kamalale o da be e je nse bayi kin pe yinka aye fele kin pe wole bayi iyen na la ma fi sorin akojade adelebare tojo friday teni e sha ti mo ba se ma nse today in israel oni ninu tan fi pamo o be ni sa to ba njo olowo fi jole bolohun e so mo nbo na oya kafeleyi kama fi kadi enle were were mi o ti lo ajo wa nbi na.

0: multivitamin drops and syrup adidi ise fun awon ikoko atawon mo wewe bi won se ndagba o ni awon vitamin to se pataki ninu fun idagba soke abo ara ati opolo to ji pepe nafdac ifon telu afrabite je oja afrabchem limited ti won se panda paracetamol
1: be like say to chop they sweet your belly but it get as body they do you after chop like say something they pepper you for chest or make belly just they worry you even that indigestion where they spoil your mood gas call antacid 9 be the answer it come in 5 different types plus including the sweet one where they for liquid or tablet own where you fit chew for mouth. Now sharp sharp if they come out any yama yama where they worry you for chest or belly after chop with gas call antacid. No wahala, no pain after food. Gas call antacid don't dey pharmacies near you. Now chicken money you go take buy ham. Gas call antacid. Now sharp sharp if they remove pain.
2: Chai, my hair do.
3: Oh, God, landlord. Why you dey shake like ceiling fan?
2: Eh?
3: My village people don't come again, oh. Ah, this one with your body hot, so. You don't do test?
2: Yes, see result, oh.
3: Oh, God, landlord. No be your village people, oh. Na malaria. You need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oh, yeah, see him. Take him.
2: Hey. Thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
4: Luta, brand of Artemeta and Lumifantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
5: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
6: Bumi babale anipa ujubale ata shara shara. Diamond FM 88.7. Nikle kwara. Oba gbogbo won la ase.
7: Bi avan so nipa gbekale iroyin ti ko leja bakan ninu
8: iko eso alabo alajumo sise po lapa ilaworun ariwa ti sasiro
7: eto ere idaraya
9: awon ti ronaldo nisi niyan awon ti lionel messi na nbebe
7: eto amuludo ti ko lelegbe
9: akiyin o
10: akiyin akiyin aluyin lagbenu
9: bariba
10: lorilede nigeria
7: melo la o ka ninu eyin adipele diamond 88.7 fm ore timotimo ti ko ni fin sile nigba
11: láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM ìlọrin ìròyìn àgbáyé.
12: Ẹ̀kú rọ̀lẹ́, wọ́n yí ni àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ lórí ìfarajì láti fòpin sí lílo egbògi olóró lọ́nà àìtọ́. Ìjọba àpapọ̀ gba àwọn ọmọ Nàìjíríà mẹ́fà tó wà láhàámọ́ ní Côte d'Ivoire sílẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó pàṣẹ wíwó àwọn ilé tó faragbá níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ilé tó dàwó lágbègbè Alákìjà. Ilẹ̀ òkèrè. Russia òun Ukraine ṣe pàṣípàrọ̀ 100 ọmọ ogun nínú àdéhùn pàṣípàrọ̀ ẹlẹ́wọ̀n. Ìròyìn ọrọ̀ ajé. Nàìjíríà àti àwọn yòókù ṣètò ìṣàkóso òpópónà Abidjan sí ìlú Èkó. Ìròyìn amúlùúdùn. Jaffees fèsì tako YC lórí ohun tó sọ nípa ọkọ rẹ̀ èyí tí ń jẹ́ Pella. Ìròyìn lẹ́ka eré ìdárayá. Ecuador kéde ìsinmi lẹ́yìn tí ikọ̀ wọn jáwé olúborí nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ife ẹ̀yẹ àgbáyé lẹ́yìn tó fi lu ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Germany. Ẹkú rọ̀lẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣeun bẹ́ ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn káàkiri àgbáyé ní Diamond 88.7 FM. Ìlọrin Olóyèdè Ṣéyí Jacob ni oníròyìn yín. Ẹ má gbàgbé pé ẹ lè gbọ́ lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net. Ẹ lè rí wa wò lórí Facebook at Diamond 887 FM. Bákan náà, lè lè download app wa lórí Play Store Diamond 887 FM. Ẹ̀kúnrẹ́ ìròyìn káàkiri àgbáyé yóò dé sí etí gbọ́ yín lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí.
13: Social media, Amy Omoyini, pretty by me. Oh, I'm blushing. mo se video yi lo ni lati update everybody. As you can see, I'm at Bola Kale Street, Cherry White House yen legbe gate black yen. Oh, ibe gogo ni le mi e gbogbo ire ti mo ma sayi every morning ni mo ma se ni 7 a.m. every day. Mo se ma keep fit lele yi every shape mi ni can see over omo lo tu yi.
14: O ma se o. O si se be fowo ara re silekun fole fira re laji ni gbe lowo gbogbo n to ni se pelu korokondu aye re ati ara re lo ti fi laye lowo yi awon to mo to si meru okan won nje o ti e ma won ti o n ba dore lori aye lujara to be sa aye le o eyan si buru ke si se gbogbo awon ore aye lujara yi na lo fe daada fun o sora moju awon to ma fasiri aye re le lowo lori aye lujara
15: imoran yi lo n dese ti gbo yin lati ikoni Diamond 88.7 Ilorin.
16: Iroyin ekunrere lati le ise Diamond FM.
12: E kaabo pada lati bi idanuduro ranpe yen iroyin kaakiri agbaye ohun re lekun rere. Are Bola Tinubu ti fidi oro mule pe isakoso ohun faraje fun ati ri daju pe opin de ba lilo egbogi oloro lona aito pelu awon ilo imo technology to se fojuri eni to soju are na ni eni ti se amofin agba ti tun se minister eto idajo lorilede wa Nigeria omo oba Latif Agbemi SAN nibi ayeye eto asekagba eyi ti won fi nse ami ayeye apere ojo igbogunti lilo egbogi oloro ati gbigbe re lagbaye eyi to waye nilu Abuja Tinubu se akasile idi ti orilede wa Nigeria fi nilo lati wa ni ojufo ki won si lo gbogbo tin be ni ikapa won gbogun ti idunkoko ilo egbogi oloro are ninu oro re gboriyin fun awon osise ati awon osise ajo NDLEA ajo tin gbogun ti egbogi orilede yi fun eyi to pe ni ifaraji won ati igboya pelu sisise gege bi akose mose lati ba ibuba awon tin lo egbogi oloro lona aitoje o sakiyesi wipe lilo egbogi oloro lona aito ki se pe o kan dukoko mo olodo ni nikan sugbon o nse akoba fun idile ile eko ibi ise ati orilede lapapo ti ko si yo oro eto abo sile. Awon mefa ti won jo orilede Nigeria to wa ni ahamo ni orilede Cote d'Ivoire lati osu kewa odun 2025 lori esun iwa odaran si oro aje ni won ti gba ominira baye leyin ti ijoba apapo dasi oro ohun eka ijoba ton ri si oro ile okere lo so oro ohun di mimo loni ninu atejade ti won fi lede lati odo agbenuso ajo ohun kimi ebi ebinfa gege bi o se salaye merin ninu awon to wa lahamo ohun ni won yonda lojo aje ojo kejilelogun osu kefa ta wa yi meji toku ninu won gba iyonda ni ojo isegun Tuesday ojo keta le logun osu kefa gege bi iroyin ti fiye ni awon eto olokan ojo kan waye ninu ajo soro laarin asoju ile orilede yi ati ti ile ti Cote d'Ivoire lori oro ohun eni to je asoju orilede wa Nigeria si ile Cote d'Ivoire won biola ezenwa ati awon osise ile asoju Nigeria lohun ni won se ise takuntakun lati gba awon to wa lahamo ohun sile. Igba keja abenugan ile igbimo asoju sofin orilede wa Nigeria Benjamin Kanu so di mimo wipe ile igbimo asofin orilede wa Nigeria nsise lati ri daju wipe oro eto isuwona awon olopa ijoba ipinle komu isoro dani o fi okan mo orilede Nigeria bale wipe oro eto isuwona koni di idasile olopa ipinle lowo kalu lo soro ifini lokan bale ohun loni lasiko to n ba awon niroyin soro nilu Abuja leyin to pada de lati Chatham House ni London nibi ti o ti lo se ipade pelu oro igbese lori oju ojo ti ose oju ojo to waye nile britiko lohun ninu oro re lori awon oro ti awon eyan gbepo yenu ni eto isuona ati ifese mule idasile olopa ipinle leye ti won se awon eto olokan ojo kan labe ofin lati se ifilole re ijoba ipinle Eko ti kede eto lati wo awon ile ti won ti buwolu wipe o faragba ninu isele ile alaja meta to dawo ni Alakija agbegbe satellite town gege bi ona lati pinwo iru isele aburu be ijoba se ileri pe awon to ni ile ohun ni won yo wo lo si iwaju ile ejo ati gbugbu awon eyan ti won ba tapa si ofin agbekale ile kiko ti o si te ofin lojumole commissioner to ri si oro eto iroyin ati ogbon nu Gbenga omo tosho lo soro ohun di mimo loni lasiko to lo se abewo si ile to dawo ohun loruko gomina Babajide Sanwo-Olu o salaye o wipe oro ohun dun gomina gidigan ati wipe o ba idile awon to fori lugbade isele na kedun gege bi omo tosho se salaye oro meta dini ogbon awon eniyan ni won dola ninu awoku ile ohun be ni mesan dagbere faye ninu awon eyan ninu awon eyan ti won se awari won labe ile na loru mojo ninu ise idola ti awon osise se wayo yo egbe kan to je ti awon odo agbarijo awon odo labe ase egbe oselu APC awon odo alenu loro ti fidi oro mule wipe gbon gbon la won wa leyin eni to je abenugan ile igbimo asofin ipinle Kwara honorable Yakubu Danlade Saliu lati je ondije dupo gomina labe ase egbe oselu APC ninu idibo gbogbogbo ti o waye lodun to nbo alakoso igbimo awon odo alenu loro legbe oselu APC ohun Malam Abiola Nasiru lo soro ohun di mimo loni ninu ifro wani lenu wo oniroyin to waye nilu Ilorin egbe ohun so di mimo wipe awon ni igbagbo ninu engineer Danlade Saliu pe o kunju osun oni ohun gbogbo to to lati mu ki itesiwaju ba ipinle yi ati lati mo lori awon aseyori gomina Abdurrahman Abdurrazak ati isejoba re ni ipinle alalafia yi be ni won pe gbogbo awon alenu loro legbe oselu to nse ijoba lowo APC ni ipinle Kwara ki won fi mo sokan ki won si jo sise papo fun aseyori egbe oselu ohun ninu eto idibo gbogbogbo ki ite siwaju ire ko le ma te siwaju ju sa ta wa yi lo bi e ba se ndarapo mo wa iroyin kakiri agbaye le nte sisi ni Diamond 88.7 FM Ilorin iroyin yo te siwaju leyin danduro ranpe yi aroyin e ma iku ni ikani wa ikani to ta won yo yi Diamond 88.7 FM Ilorin
17: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa Itakun Ibadan re Facebook, Itakun Abeyefo Twitter, ati Instagram, Lori Diamond 887 FM, Diamond FM, Shining Supreme.
18: Iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin ekun rere lati ile-ise Diamond FM.
12: Eka bo pada lati bi idanduro ranpe yen iroyin kakiri agbaye nte siwaju ni ile okere ijoba Russia ati Ukraine ti fidi oro mule lori pasiparo omo ogun ogojo ninu pasiparo elewon eyi to waye lati gba ti Moscow ti koju ogun si orilede Ukraine ni nkan bi odun merin seyin are ile Ukraine Volodymyr Zelensky lokede gbegbe awon omo ogun ti ile Russia pada si ilu won bakan na ni ibe lo ti seleri lori ero ilujara wipe ohun yo ma saipa ohun lati ma mu awon omo Ukraine to wa ni ahamo ni ile Russia pada wa sile minister to nri si oro eto abo ni ile Russia fidi oro mule wipe oto ogojo awon omo ogun ile Russia ni won ti pada ninu lati ile Ukraine ninu pasiparo ologun bakana ni won ti ko awon to je lewon ogun omo Ukraine pada fun won si Ukraine o fi kun oro re wipe awon omo ogun ile Russia ti won sese gba ominira ohun ni won ti ko lo si Belarus nibi ti won ti n gba itoju iroyin leka oro aje Nigeria, Cote d'Ivoire, Ghana, Togo ati Benin Republic ti bere eto isakoso amojuto opopona to jagre lati Abidjan si ilu Eko. Eto ohun ni won se agbekale re gege bi awon alase ti o ma se abojuto sise ona oni bilionu 24 dola ti yo je opopona marose lati ilu Eko si Abidjan eto ohun ni yo je eye ti yo mu ayipada rere ba eto oro aje ati amayederun to nti asopo opopona laarin orile ede marun ti yo mu ki idagbasoke ko ba lilo biboko ni ekun iwo orin le Africa awon alase ti yo ma se abojuto eto ohun ni won ma mojuto bi won se se opopona oni kilometer egberun o le meji le meji dini ogbon ohun to je alabala mefa ti yo so orile ede marun papo to si je eye ti ireti wa pe yo bere si sise nigbati o ba fi di odun 2030 iroyin leka muludun gbaju gbaja lori itakun alejara jafi si ti face pada tako yc lori oro to so tako oko re pela yc ninu ifarahan kan leye to ti farahan lori ayelujara lo ti soro to ti pe pela ni olodo ninu oro ohun o soro na lasiko ti won soro nipa oro gbon ori ati wipe lorilede wa Nigeria awon eyan ki se agbelaruge oro awon omowe ati iwe kika o wa fi pela to je okan gbogi ninu awon to je gbajugbaja odo orilede Nigeria lori ayelujara oni opolopo awon eniyan ni won ti yan lati ma se awon ohun ti o bojumu lori ayelujara ki won o ba le lokiki esi oro ti Jarvis fe fun lori oro to so lori ero ayelujara oni ki won o ye di ebi ru awon odo to nse yi to won lori ayelujara kakabe ki won o di eru ebi na ru ijoba to je wipe won ko lati pese ise fun awon odo to kawe yege iroyin leka ere idaraya are to mbojuto bolu afesegba ni ile Ecuador Daniel Noboa ti kede olude olojo kan leyin ti iko Ecuador jawe olubori ti won lu Germany layo meji si o kan lati pregede si ipele eni ori odile idije feye agbaye ti odun 2026 ikede ohun waye leyin ti Ecuador jawe olubori ti won fitan bale leyin ti won lu iko to ti gba ifeye agbaye le meta ohun ni New York ni papa isere New Jersey nibi ti won ti pregede fun igba akoko ninu itan orile ede na ninu atejade to fi lede lori takun alejara X loni ninu bo ati gboriyin fun awon agbabolu ati akoni mo gba iko agbabolu re fun bi won se fa koyo ninu idije ohun iroyin kaakiri agbaye fun ti role oni ko ni ju bayi lo ka to danu duro egbe awon kokota ati menuba le kan si A fi to yin leti pe Are Tinubu fi di oro mule lori ifaraji lati fopin si ilu egbogi oloro lona aito. Ijoba apapo gba awon omo Nigeria mefa to wa lahamo ni Cote d'Ivoire sile. Bakan na ijoba ipinle Eko pase wiwo awon ile to faragba ni bi isele ile to dawo lagbegbe Alakija. Ni ile okere lati mu wa si eti igbo yin pe Russia ohun Ukraine se pasiparo ogojo omo ogun ninu adehun pasiparo elewon. Iroyin oro aje Nigeria ati awon yoku seto isakoso opopona Abidjan si Eko. Iroyin amuludun lati fi to yin leti pe Jarvis face tako YC lori ohun to so nipa oko re tin je pela. Iroyin re daraya Ecuador kede isimi lenu ise leyin ti won lu iko agbabolu Germany ni DJ Ifeyi Agbaye. Ka to man lo nje mo pe niru ojo oni lodun 1957 ni igbimo apapo lori eto ofin orilede wa Nigeria ni won fenuko ni London eyi to se ona fun ijoba elekun ojekun ti ekun ilaorun ati iwo orun orilede wa Nigeria ni bayi e ti mo bo ba ni onkun te fe fi tun awon akoroyin wa leti e pe sori number ibanisoro 091 60627526 Abiodun Akinwumi lo se akojopo iroyin kakiri agbaye ti role oni Oloye Deshe Jacob lo tu sede abinibi to mu ase ti igbo yin e seun pupo be se nte ti gbo ikanni wa ikanni yin to ta won yo yi Diamond 88.7 FM Ilorin e ma iku nbe o
19: Hello, eyin elegbe megbe egbe mi ti kole nla o ye kemi na o ti ko egbe mi ti roko bogini o ye kemi na o ti ra egbe mi ti segbeyawo o ye kemi na o ti se egbe mi ti relu oyinbo o ye kemi na o ti lo egbe mi ti joye lawujo o ye kemi na o ti je o wa da be ba kan meji ni le aye egbe re to ti deni ana nko nje oran ti egbe re to wa nipo aisan opo egbe re nbe logba ewon o ye ki won na ti lo ore mi dekun ati ma wago alago sise ma faye re waye alaye adele aye la pade ototo larin wa igba ti asiko wa fun onikaluku ikani Diamond 88.7 FM lo so wipe igba le ma gba o lowo loni ko suru igba na nbo wa gba o igba ti e na nbo wa de ma kanju jo lorun lo
20: Oro imoro yin wa lati ile ise Diamond 88.7 FM.
21: Ladies and gentlemen,
22: Diamond FM.
21: Listen to the music, relax and have fun. All the hits.

0: kokolara ota le iranle ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nse atoto re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba bo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara riro tabi eyan dedun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero sese pi ire patu ope ta pata ponpon kara o le pemba o kisibe
1: kara o le pemba mure atura dada
2: Arewa, kini ashiri ewa re ti iwa atawon omo re fin dan yoyoyo bayi.
3: Zegba Ensure Butter ni ashiri ewa emi ati idile mi. Ati ilera si body lotion. Zegba Ensure Butter dara fun irun ati gbogbo ara. O mu ara jolo. O mu irun dagba daada. A si tun dun wo. Be lo nsamu kuro gbogbo abawon ara ati awo. Ale ifo, eela ati stretch mark danu.
2: Bawo ni ti ilera si body lotion.
3: Ilera si body lotion a je ki ara yin mo yo. Amu dark no Ati dark spots kuro natural beauty ni awa yo dada
2: Ilera Care Limited launches ZYN Shea Butter Ilera Sea Body Lotion Natural Fairness Ati Ilera Sea Body Cream Amara Jolo to dara fun gbogbo ebi ile ise won wa legbe Mama Ifeoma Textile ni Taiwo Oke Ilorin Kwara State lati ko lopo yanturu e pe sori ero 0813 547-8295 lo awon ipara to njade lati ile ise Ilera Care Limited ke wa re oyo dada
4: Bi avan so nipa gbekale iroyin ti ko leja ba kon ninu
5: iko eso alaabo alajumo sise po lapa ila orun ariwa ti sasiyo
4: eto ere idaraya
6: won ti ronaldo ni siniye awon ti lionel messi na nbebe
4: eto amuludo ti ko lelegbe
6: akiyin o
7: akiyin akiyin aluyin lagbenu
6: bariba
7: lorilede nigeria
4: melo melo la o ka ninu eyin adipele diamond 88.7 fm o retimo timo ti ko ni fin sile nigba Call.

0: 0170-7709. Then we only deport. Loni ki ewa loyi oyin to je gidi gidi gidi.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Astaghfirullah, Allahumma anta salami wa minka salam, tabarakta rabbana wa ta'alayta ya sal jalali wal ikrami. Amin ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Gbogbo pe tolo won ba nin se Olorun oba joke aye oba sake orun oba titin be ki be bi tun mo be o na le mo wa ti o ba si kankan mo ayin o aki Olorun oba to so wa lati jejo to tun demi wa pada wa si ayin ni role to ni amo lori o gbo yin ara le yin e ja so pe alhamdulillah rabbil alamin to ro ko julu ti ro ti le ti famu o pe yin na lajo dagbere fun ra wa ko to ba di jo mejo to ja pade eh gbo an tun ti lo si waju Olorun a fi yo won o awa na to seku a fi ti wa na dupe lodo Olorun oni tun ni jima mo se le yi lase mo fun Olorun. Ikanin Diamond Lawayi 88.7 yi to kale si lo lorin lere to te ara le ti ma reti eto ta pe ni ile lo ti bere emi omo yin lolufe yin na ni Adakiru Alhaji Abdul Latif Olade meji ina lo nki wa pe atuko Olajima to ni emi ni kankan mo wa lere to loni ya mi ya alubarika e alajawa hawa usofa anti awa ajo wa ni kanin Diamond ni role to ni na ni ya alubarika e bi asadua temi man se fun ya pe wa fa na huma kana aliya baye banje ti gba banje gba gbogbo tin ja pada si bu pada si gba ja wa wala bi bashiru olorun ma je okan gbogbo te wa nbere lori laanu olorun olorun ma saba wa se fun alaja wa awahu wala bi bashiru ya assalamu alaykum ara ali kan ara ile fi mo pe ajo wa lere to lo ni role to ni ni ya bismillah
2: alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin ya allah
2: Allahumma salli ala rasul rahmati
1: amin, amin.
2: Allahumma salli hasiliyati Allahumma salli ala sayyid ibn abdullah
1: amin ya allah
2: amin ya allah
1: amin ya allah
2: gbogbo le ile lo ti bere na le tu ikani Diamond 88.7 ibele tin gbo wa hawa wa labi bashir temo si so fan ti awa na ni adupe fun oba ti o tun ba wa fa na lo
1: adupe
2: alhamdulillah rabbil alamin
1: olorun seun ya
2: azakir
1: ya dada
2: adupe folo
1: amo lori ya
2: alhamdulillah
1: amo lori
2: ugo en ti o ba ti se asalatu re mura ko se
1: wona si ti e si o si
2: to ba ti se ko yi poju onikan ni won ma ngba laiye wo o nse bayi ladare ti dodio
1: ti dodio
2: olohun ko modun wa ladare ko wala muhammad sallallahu alaihi wasallam akujime ni emi wo se pupo re insha allah olohun ni fele se jima ati ma o wala muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: amin ya allah
2: azakir inta mo so fun awon eyan loni eh o na ni awon nkan ti ta nwere nta only ikan ti won beere iru yi tun wa bere un tanwiri o ta tori tanwiri e tanyan ki tanyan ama won kan ti tanwiri nta o la ma salaye fa won eyan azakir awon ti tanwiri nta gbogbo to le je ki eyan so wi pe to alhamdulillah
1: mo
2: gbaye dunun mo gbaye
1: ronun
2: azakir bere latara wi pe ki la won kan ta je ti egun wa o fi le tanwiri nta kila awon ti ta ma mu fun gbogbo awon orisirisi idi ta pada ma salaye tanwiri ni won awon ose ta ma fi we lawon ose lorisirisi
1: yo ma dun ri
2: yo
1: ma
2: dun o ba ja lawo dudu ni o fe ma dan mpembe iwo to je wi ke pata re pupa ni iyan funfun ni o awon ose to ba awo re mu I tanwiri nta awon supplement orisirisi awon yi ti tanwiri nta nu gbogbo awon turare tadua ni ita fi josin eyi ti eyo lo saso gbogbo awon eleyi nta lo mo de lagba lagba boye awon ti ti mo boya o ti di pe eyan mo ngbagbe nkan gbogbo awon ti gbogbo awon brain alert ni brain tonic gbogbo awon ti beyen o wa lodo tanwir awon nkan ti tanwir nta o la won ile boya je labia ni o quran ni o
1: eyin
2: te kirun ni o
1: labidun
2: ni awon nkan ti tanwir nta azakir ma daruko won amọ n to je n fi wole bayi pe iru awon nkan ti ta n wi re nta on lele akoko na eh olohun afi bo se to afi bi o
3: amen
2: eh to je pe won na lo mo ko se da to mo
3: won
2: ni afore re ojise nla mahamma sallallahu alaihi wasallam afi bi o olohun dakun
3: dakun
2: eyi ti o ju wa lo ma gbe ba wa
3: amen ya allah
2: mo le wa ni awon yobo ni ni kini kan jan jan mo lu wa lo pa jan jan ehin olohun mo da mu wa
3: amen
2: ko de yi to ri pe a le bi e oba to le mu ku oni o ati mo ti e fi tin jadan o kere o tobi mo fi kan wa olohun wo la lu barika oju eni wo la awon to je eni re ti won ki jima le ni olohun wo la muhammad
3: sallallahu alaihi
2: wasallam wo la to wa je pe o tun tori won na so pe ah ola mo wo ti tori ma la mo wo tori nkan bayi mo wo mo wola awa gba mo sa wola won po mo sa isanu wa lo wala muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
2: azakir lara nta mo so na ni pe lori eto yi nta won baba wa ba ti so azakir o ati wa gbo ki n so wiki baba mi Azakire mo je nso tori nti mi loju e je nfile ba ona e ko lohun fi sanu mi de odo won olohun o ti azakir nsi won ti mi gan loju eto olohun o ba mi yo ku o tin fi ri
3: inshallah
2: azakir keke ba se so ku nta won baba wa ti won ba so yi ta ba ri mu nbe tora won na lolohun fi si awon aroli awon anabi olohun
3: anabi be aroli olohun aroli anabi
2: eh anabi sallallahu alaihi wasallam azakir awon yi ta ba ri mu ninu oro ti won ba so mo pe olohun bu won ni mo popo iwon ba ta ba wa ri mu ninu yi ti won so fun wa on la wa ma ran ra wa leti lori eto
3: ben
2: azakir won wa ni anabi sallallahu alaihi wasallam
3: sallallahu alaihi wasallam
2: oro meji ni be ta mu o lalo on lo so kan wi pe ko si bo se le ni gbogbo e ninu aye you can't have it all ko possible to ba nikan yo si ma lack nikan o ba pe boya owo lo ni ni you ni bi kan de o sha o ba yo sha ni bi kan
3: ko si
2: iyan o le ni gbogbo e tan ibi to ba e wa fun wa tan ibi to ba wa fun wa baba ti wa ndupe ibi to ku si un ko wa ni jo ni wa lara
3: Allahu akbar
2: azakir oro annabi kan sallallahu alaihi wasallam ti won so ta mu kan be ikeji ona wa ni wipe won ni annabi sallallahu alaihi wasallam o so wipe ni jo to ba ti stop lati ma sadua fawon obi re ojo na lo lohun stop ati ma bless re
3: lati ma sore fun
2: la ijo to ba ti stop to da duro ke isadua fa won obi mi mo ojo na lolo na da duro lati ma sike fun o lati ma sanu re o tun wa si pe won be ohun o si o ke yan ma sadua fun won awon obi wa awon ta ma sadua fun ni azakir asiko yi asiko ta wa nbe yi tawon afa ba tan ba analyze re iteyin na ba rora ri mu nbe e mo ipe oro olohun ni nse ninu aye kaluku olohun ma jo ni wa la
3: amen
2: ma sa si ronun fun wa olohun ma da mu wa afi bo se to ti o se n to ma afi bi o ola muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
2: azakir gogo bi to ba ku si se ma ati toro si waju a si tun ma toro olohun ma da mu wa
3: bo
2: ba se wa wo maru bi to ba ma lo ma bi to ma jade si ma bi to ma lo ke bo ni ka ba n wo ka ba n se kini un ke yan rora tori o eh ke yan rora ododo n be tabas ama bo lo fi da oloju pe bi to n lo un ododo ni di opo olohun oba re mu azakir ibi to n lo bo lo se da oloju azakir n to je n so eleyi ni pe nibi ti won ba ti wa so fun yan lode to ni yi o wi pe nti o je ori mu ko dan maran olosu mesan ti o ge losu kini to je po rorun fun ibo olohun ba fun yonda ko mu losu keji ko fo danu osu ke eta ko fo danu o tun wa dosu ke san ko bi yan tan ngba to wa ni helpless ko mu o ko wa bi kan juo si
3: bi
2: wa lo eh o a se ko si le omo olorun omo orukan abi ki se ko le juo si motherless
3: wallahi
2: ko fi o si be injo ori injo ko ri e wa jo nje de bi pe omo tun
3: omo si
2: omo si
3: o balaga
2: eh
3: o de ni ti o le wo enta inta gbangba
2: na azakir abdulatif baba larbawa
3: abi ni to wa tin toju re
2: o wa je wi pe o wa se de stage yen enikan wa so won pe olosu mesan re lo fa ti o fi dan
3: la ilaha illallah
2: azakir tanwiri o koko na ko koko ko koko taru yin una azakir o ta ko taru yin abo wa be ambo wa be oda eja mu lapere bi odo tara wa gangan eh
3: sawo
2: an se an san lapa kini an san lapa keji an kaluku se bi o se rorun azakir ti n ba so ye to wa la kanti mi fun yin ti mo fi wa bi e ma bere ke ah bo ni se yin se rerin inu mi se ndo yin se nda bayi
3: o ni abokere se be se tun ni la kanti se
2: tun ina mo so wi pe ti n ba so eni bo mo ah yin si tun wa rerin bayi azakir ama t'olohun ba ti saanu re koda bo ba toro gan to ri toro tun dupe folo
3: olohun ba ti gbe ija eda ki loluwa re tun
2: mo mi si je dogun fa eh
3: olohun da kun gbe ja wa ja gba wa la ye ja o pe da
2: insha allah ri yin na ni mo pa mi le ri yin na azakir
3: olohun
2: ja yin so ni wi pe bo ba wo pe ko si nkan kan la kanti re wallahi o si tun se lo
3: Allah
2: elomi ni gan ko ri be ba duro nisin atemi ati ba ba duro ta ni ko mo si nkan kan la kanti se eyan kan o gba wa gbo
3: olorun
2: sa
3: mo ja pade o me leyin
2: eh
3: mo ka pade re ko mo lo ti
2: ani olorun ini eni ka mo tun wa ri bi colors oro wa se ri
3: eh
2: olorun eh o ka mo ti ri o ba nkan ti ri di gbogbo problem re lara re eh azakir amo bo bo wa wo dada gbogbo bo ba ibi to ba wu ko kusi koda ko ma je aspect owo un na azaki ko ma je aspect jije ko ma je to ba wo alafia ni o mo ko to nto dupe fun
3: wallahi ya gbogbo te fi sawada fa
2: bibo azaki ni ba se rin lati le ta de bi wallahi o tope
3: olohun
2: gbogbo be da ba se mo ro to ni won ba bo ba se le ro o mo ipe idi nbe fun o lati dupe
3: ya
2: Now,
3: any money, Rafa.
2: I mean, I tell you,
3: one time we ten so I can't see the Kalukum Betty. Elumia, more woolly miracle, eh? But I want to what lahit and lahi Boshevilla so far. A monkey gabbing tail so quito, Kedos am a dupe. To repay a badu and a yafa, a lot of a buruka, a muffy saying it your can, your can, a muffy see. To be a banner or joke, could you get in Kosio? Oh, my bell, uncle, a muffa buru saying I are any. Do it about Deleco, so got of it. So, Nini, a lot of my jaw to lassi. Agbadu ani ya amina
2: gbogbo ko ti eda baba re azakir se tun wa ri tin sele yi bi yan ba mo wo dada o mo ipe o fe je gbogbo aye ki se eyan kan ko o kan ni bi to fi si ati bo se mo ati bo se to jura won lo that's the word ju o ni bo se jura won lo ni so ti ye ki yan mo wa tori yin o ki yan mo tun lo sagba ko waju o
3: Allah.
2: Tori hey be bawon elomi o mo ni awada la won se ni awada elomi e gbo kalima ti o so eh olohun o adanwo orisirisi lo wa nwaju olohun fa iwo le wo pe kilo tun ku ah o bo haya to wa nwaju olohun olohun gbogbo n to je daada mo sa mu to wa gbogbo n to jaburo kiri o tobi olohun mo sa le jina si wa wala muhammad sallallahu alaihi gbogbo bi teyan ba wa to ba wa lo to ba ti wa di pe won ni olosu mesan re ni azakir cheri awon olosu mesan wa yi ti e ba ti se wi pe won pa awon obi wa mejeji ti ba ti se pe won pa wa la se wi pe ka mo tele t'olohun
3: ko
2: si ati ta nabi sallallahu alaihi
3: wasallam
2: ko si nkan na ti won ni a se
3: ta
2: gbogbo mo se eni to se wo gboru nkan bayi koda bi eyan ba nsadua fun won koda bo je eyan to je pe ko da koko ma se daada pelu re to ba nse fun ma fi yun be lohun ma fi yun toro waju olohun ona o si ma la ona o si ma la ani ko se nto ni gbugbu etan ninu aye kan rowo ro lara yi ti won wo pe ko se un yi ti wo tun ni elomi n tun toro re eyi wi ti wo tun ni
3: eyi wo tun ni
2: e elomi tun toro re
3: elomi so ko la kon te ja so ah ah bukata un bia
2: azakir abdulatif baba larubawa olohun afi bo se to olohun afi bi o afi muhammad sallallahu alaihi wasallam afi bi o eh dakun iti oju wa lo mo gbe ba wa
3: amen
2: ola koda eyi ta le gbe gan afẹ bi ere tori oba onike alaanu ni wo olohun e mo sha ba wa fi anu re fi ba wa lo eh tokoto mo te bi tara atentama atentama olohun mo sha isanu wa eh e je ka se kini e jadu ki lohun tabade kama wa tesi waju inshallah

0: kidney flush tea gugu awon tea yi lo wa nbe anti hepatitis and blood supporting tea gugu e lo wa nbe awon natural ginseng tea e ri awon emi ma nwo awon ki na npe yi awon ki lo ko awon fi awon eloyinbo alawo funfun yi awon Philippines yi awon Chinese na awon na fe gugu won mo e ri won yi fi ginseng yi won yi fi sere rarara ti re nbe awon arugbo won tan ba ni kini kan se kini kan mo gba kan fun tan ba ti fun ni ti yi ti yi nbe lagbala tan wi ri reke reke e to ba nton wi
1: opo bila ada
0: if our daughter weary ni jebe gbogbo yi to ba ri o se kini o en to ba tun wa je pe boya olomi lara o wa fe ora yin awon slim tea o wa nbe awon slim green coffee o wa nbe lori sirisi eyi to pe okay o kan ti e fe slim o kan fe ora lose weight ni won ba awon weight loss tea o wa nbe awon tea ta won so yi ko nse pe o ba ti wa fa tan o awon o lawon aye kokan to fe ko fa awon aye kokan be ibi kan lo fe ko fa o be lawon tohun o gbogbo ntu o je ipe boya ehin to o gbogbo ru awon eleyi odo tan wori lo ti le ri to je pe bo ba fe fa o gbogbo ru yi to gbabara won ni jo papo
1: yato si pe to wa lo tun ni ese bo ni
0: Bembe, I want to talk about Yabiru. I want fat, Yara Lufeko, Yoko, and Be. I want fat buster. I want tea in Bembe. To Jacob Bam will be talk, I can put Babaran. E to si se babaran to to ti o si ron be awon aye on oni sin ti o se ibi to fe ko rora chikini won ni ora jo gugu empempe awon cholesterol care ati bp normalizing tea gugu e patapata awon ti yi lo wa nbe lori sirisi awon ti o mo tun edo se ni ti o mu ifunpa giga ti o mo normalize re ni gugu awon ti yi lori sirisi odo tan were lo wa se wari ti kan wa nbe iru e to je ke azakir nbe ke to iyabo wa ni bayi iru eyi ta bi nbe lodo tan wir awon expert coffee awon eleyi fa awon ajimi awon ti yi o wa nbi be bi mo se wa daruko re ikan na tun wa nbe tan pe ni dragon party tan ba ti ni dragon ko to dragon party o wa nbi be and this dragon power energy ko ise wi pe boya to ba ti wa mu gbogbo igba to ba ti wa fe bi abukata pe lati le se bo se ye bo ye se ngba yen o pe o gudo mo ri gbogbo igba rara o ni bo se rora lo ati akoko to lo odo tan wiri ni ru awon alaye bayi ma wa ti won ti so mo pe bayi ni ko se se ohun o wa ni savu idi to fi ra ko tun wa bo si bo mi ko ni savu yen tan ko wa je pe o wa ni side effects lo sodo tan warehouse nigeria limited tori wi pe awon ma se kini won ko sayewo fun yin ta ba sayewo ini yun en to ba ti tun ni complaint e tun se pe ti pe a fe judge mi o abi a fe jaja mi o gbogbo awon eleyi in bembe wo to tun ni complain se ti e na wa nbe lo sibe ko salaye ipe ibi bayi ni won se kini won bo se kini won se test fun o se ri gbogbo ru awon to ti lo sodo tan wiri dari awon la rowo won iyan ti gbogbo eyan to ba ti e ti ri ba ona e ti mo pe ekun ni awon ti lo dragon bi won ti lo dragon power energy bi awon elesin meji ndada ni mo se dago e ko bi se ndako gbogbo yi ti ndako lataro ngba mo debi dragon power energy nko elesin meji ba wole won ti dodo tan wiri won ti mo bo ti ri e bere wo e ba re elesin meji e bere lowo re odo tan wiri ni olohun oba mi lo se ami baba wa soro nipa awon ose lorisirisi eyi to ba awo re mu o wa nbe awon ose ti ma en to ti ni ifo ti o bo pa ifo yen re odo tan wir lo wa o ni fo amo fe ni ose to ma lo lo sodo tan wir awon honey and soap honey soap o wa nbe eyi tan fi oyin tan fi se eyi tan fi milk soap o wa nbe awon ose wa nbe lorisirisi eyi ton fi ibepe eyin na wonder bi ose re wa eyi ton fi carrot gbogbo e lo wa nbe odo tan wiri lawon ose yi wa ta ba wan soro npa awon nkan ta fi josin na bi te kirun ni jelabia ni ide duma ni ide kirun gbogbo e turare adua.

0: patapata lo se kini o wa lodo tanwir ta wa soro nipa awon antibiotics awon alba powder o wa nbe awon abroad gbogbo e patapata lo se kini lo wa lodo tanwir e lo sodo tanwir se te wa ri alkamlu yi awon iyan nbere won nbere won nbere won wa ni alkamlu won wa ni awon se kini awon ti ja awon ko kale
1: o ti de
0: bere bere bo le se pe le kan
1: bila opo bila daddy
0: azakir abdul latif babara larubawa alkamu yi o wa lodo won bam bamu awon emi amo ni awon lo fun oju ni awon tun won lo fun lori sirisi lodo tan we won ni da yin da mo wa so fun yin pe tori ke mo ba si lo
1: be
0: ti lo ni intel lo fun ni be se se ni odo tan we rin it can only be tanwir. Tanwir nani. Olorun ba mi to se ami da ko mo pada. Ola Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inu ni boya kini an tanwi o se segesege. A mo so pe ko sin to sogun ko mo se segesege ko sin to sogun re to ko je ajami lododo. Amo bo ti ja ajami o lo wa je issue. Ibi ti issue je on dodo tanwir ko salaye re. Iwo kan sa ko number ikale. Ibi to ku si on salaye fun. 080-7516-90-080-30-75-16-90-080-30-75-16-90 Emma fatejise sowo ibi to ku si ni eyi te fe ni awon gbewe bi ni awon stretch mark awon oil be lorisirisi fun itoju ara ni fun jije ni awon supplement orisirisi ti o je modan odo tanwir lo wa e sha lo sodo tanwir gbogbo tanwir irorun ni insha allah ya tawi in to fi toju awon obi re nbe nbe ra won labidun yi ra lo fun won awon to ra ti o fi ti o fun agbalagba lokun ati kuzari ti won fi mo sadua fun e ja fokan sodo olohun o gbogbo awon tan ba si lo ba na ka fi beru olohun ka mo fi mislead awon eyan ka mo dari won sibi ti o se ka luku lo understand wi pe asiko yi ka luku manage ni nito to mo ba bo fe wo pe to bo ni o ti yo amo to bo wa yo tolohun ba fi ilopolopo to fi yo kwada yo pada nko like tori na e ja fi gbogbo e si waju olohun olohun oni da mo e daruko awon aye ti ara taja tanwe
1: won fa ni awon ti won ba fe lo si ile itaja Tanwir Nigeria Limited AWC won wa ni adugbo kilele ni kankatu ladojuko ile oladimeji ni kankatu bo ba nbo lati gambari yanale ole si inshallah egbe be ne won jo fe egbe tira won wa koju sibi ko fa ile oladimeji inshallah wole gbogbo to ba fe won sa o inshallah won ta fun won be ni apa lara ta ma lo si ale ikimo won be nbe won se nbe ni oja toto ba nbo lati sale aluko bi junction ye oju to ba ti gbe soke mi junction e o ti ri le taja Tanwir Nigeria Limited o ri won be won be ni balogun fulani ni adojuko balogun fulani junction ni adojuko le alaya e won be nbe won si nbe ni sale koto ni bi junction sale koto ye won wa nbe ni gere ale mi bi randa but mi le po masfala e ni bi tawon ko ibadan badan ma tin lodu oba pade won wa nbe ni tipa garage oba ti de tipa garage bi masala si ye tipa garage to ba ti randa butu your randa butu ye tipa garage opposite masala si yen ni mo wa inshallah to ba ti debe gbogbo to ba ti bere abariko la nabi lodo olohun o se ko ya nu olohun lodo won 080-30-75-16-90 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

iwo to joko lori obiri aye o iwo yi kan na lo joko lori obiri ohun aya to ku fun ogo re sa aye o gba o orun o gba o ala shapase ibi gogo the paramount ruler of the whole universe gogo aye fori bale fun o olowo ori aye gogo orun fori bale fun o olowo ori orun iwo ti awon angeli n korin mimo si oloju ina eleyin o inu orun lo gbe ngba tegun oju re o se akoyin si re o se arugo ojo abirun funfun gbona olori arugo ni gbogbo ile kile arugo ojo olojo gbon olowo ori mi olojo ori gboran agbo koja ogbo agbo koja iwu adagba koja asise iranu awon woli ipa si agbara awon na si olorun oladeji esi kaya olugbe kini won ti gbenu samu oluwa lo olorun esta jaye abimbola o ojo ogbo di agbara re irun funfun so odole asoro konu bi ogiri to ti gbe iwo ni na nu ara ti fagiya tekaka omi mi nla teni kokon o le mi okuta nu kanakana to pa golaya ti olori ogun filistini mo gbe yoga olorun

0: aranda o
1: aranda ekun
0: oda atudelale oni bi se wa nu
1: ale
0: o gbo tun yo gbo si yo bi o ba wo olohun na ni pe ka gba wole lori eto ba se wa de lale oni emi apoyin bo ni bi ma ko so ndada auso ni bi ti ekoko eloke ijuku ola tin re waju ogun ni yo pa bi ti le meje alakafeyin re ijalugun international presenter omo lare o tin fa bola mo ko yega oku papapa fi re na kana kan gba re lowo kana kana mo ni e ma ku ajale o aranda o
2: aranda ekun o emi baba labule wa un amuludun adide magbagbe di omo asiko ki to mu o ma we yin won ko tori na a pa di tin ge point ga firu mo se fezete e ma ka le o aranda o
3: aranda ekun to kan di ba mi le ruko temi o sin le ba mi o ma lo je loko e kan fi dile ke ma ba ka lo e tun gbadun wa lasale yi bi ka si kan e kule e ka le ka le kan si aranda o
1: aranda ekun e we mi na ki gbugbo te tin ni anfani atori ofe lati tun mo gbo wa wi pe e ku amojuba wa lakotun lagba lowo olorun oba mi oke eti te fin gbo wa kun ni bukata te mo na o si logo
2: ami o
1: oruko temi na ti ipada omo yin aburo yin ololufe yin oluwa gbe mi ga ma kin pelu mi loruko ti temi agun taso lo ekun oko iyawo re le pa by station robo by four sose presentare afefe oro akin o ma kin loruko temi ti mo kin lale te ni pe gbadun wa daada lori eto ta pe ni aranda o
2: aranda ekun
0: oda adebise mo se agbo leni
3: agbo leni
0: o atu wa bele aya wa bele leni o be si ere to be si ise lo fi se o
3: beni beni
0: oda na ki mo bayi lati apa bi latodo kenikeni
3: won
0: gbe latoro re na lale to
3: bi o oda ba
0: nkan kan be tan pe ni dono ba se wu lo se to lo
3: tori
0: pe bi aruko tan si na lati bere ta tun ti mu oko ta mo aruko tan so
3: bo se danu
0: dono ta wu yi
3: beni
0: ati do stop so gba pe ani o dozi
3: mi gba pe
0: o sawari re
3: beni
0: o se kan ni ojo kerin o se mejeje yi
3: Yeah,
0: ni ojo kewa ninu osu kejila odun 1878 ni o
3: so be
0: lo se mejeji o
3: beni
0: o ba labule seyin na te wa nbe abe e wa le abe jade
2: ma wa le o
0: jade
2: na jade lo bi kankan
0: o da en kankan re ta pe ni dust pan lose to lo te ba gba ibi ta fi oku e ta enu tan ta fi kun o
2: lose
0: to lo o dust pan ta wu yi Lawrence P. Ray lo se
2: ojo
0: keta osu kejo 1897
2: ma ni onajin onajin
0: onajin o da Lugbengas, eh, Lord Otena, ni abe un, so ranti egg bitter, Willie Johnson, lo se, egg bitter, ojo kan osu keji, odun 1884 mani, kito wa lo sodo kani pada, so ranti kakato wakwe ni electric lamp bulb,
1: ele
0: ita ni asela towa ene tu wakwe ni Lewis Latimer, lojo kokani, ni ogun osu keto odun 1882 ni o,
1: amenu ba,
0: oda kani kani, oda elevator ni le yi, elevator ni nja o, elevator yi, ene kame ta ale gbagbe pa to na ko Alexander Miles ni nse Alexander Miles ti mo wu yi lojo kokanla ninu osu kewa odun 1867 ojo kokanla osu kewa 1867 ni ede ta pe ni Alexander Miles yi to sawari awajade elevator to se bodi
3: okuse
0: e ti mo na ni
3: o

0: abúlé o.
1: Ndán.
0: Mo tun dodo tin na ni
1: e. O tun ti o.
0: Nkan kan tun re o.
1: Mo fe mo.
0: E pe ki lo ko re ni.
1: Ki lo ko e.
0: Eye protector ni nje.
1: Eye
0: protector. Ki mo pe.
1: Ayi layi ko fe to.
0: Ko fe to. Eto gbon ni.
1: Ezun.
0: Eto gbon layi ni.
1: Ezun.
0: Baba, eye protector ni o. Eni kan be. P Johnson ni nje. P Johnson loruko re o. Ojo keji ninu osu kokala. Odun 1880.
1: Onaje.
0: Ojo keji osu kokala.
1: 1880.
0: Ni P Johnson lo sawari awajade eye protector.
1: Oseun.
0: Oelo ti ma nda bo boju ni o.
1: Beni.
0: Lo se bode ngba na.
1: Oseun o.
0: O to seun.
1: Beni.
0: E ti mo na ni e.
1: E ku ri ri.
0: Aranda o.
1: Aranda.

0: kanikani
1: o ga
0: o ma tun de bo ni e
1: ka bo
0: o mo tun gbe mo wa e ja jobo mi omo bua ka bo mi mo mu e ja jobo mi oye mu o kanikani
1: o ga
0: ani mo ti gbe kini on de
1: o ti di be
0: iye fun to se be ti mo jo daada ni o ko ni pe mo fe ro amala tun gba mo se eto ye fun eje ikankan re o baba soro mo mo pe won soro o ti do ro amala tun gba mo se
2: gba mo la won ni soro
1: Ele san wo ba nkan won je.
0: Ada na. Fire extinguisher le yin je o. Fire extinguisher ta wuye mo ilo ti won fi pa na ni. O ya nu le ni le si abi ninu oko. Fire extinguisher ta wuye enikan be ta le gbagbe o
1: na.
0: O ko re ti maza ni je. Ti maza. Lojo 24 ni osu kewa 1872. Ojo 24 osu kewa 1872. O ma ni ti maza. Lo sawari awajari fire extinguisher ti e to se bo ni gba na o.
1: O kuse.
0: O se ngba na o. O da na tori akoko loni abuga lori eto yi abi oye ka abuga ni.
1: Oye
0: ka abuga. O da e ja abuga.
2: Lowo Olorun e ja abuga.

0: Labule o. O da ba se n bo ga na. O ikan na tun re ti mo gbe wa fun yin o.
1: Aya.
0: Se eleyi. Folding bed ni won pe. Folding bed. Se le folding bed yi. Boya ati bi ta tin seto yi. E fe lo Kano. Abe fe lo report, e fe reporta. Bed yi ko ni lo ke pe n gbe bed to gun o. E ka rora ka. E ka bed won ma n ka ni. E fold e ki je o tobi sugbon te ba na. Won gba ah se bed na lo wa da bi pipe yan ba gbe bag omo ile iwe lowo yi. Bo se rinu o baba o se wa ri kini yi o lati se bode
1: mo fe mo
0: folding bed eni kan be o lcb bailey ni je lcb bailey eni ti mo wu yi lojo keje din ni ogun osu keje 1899
1: mo
0: lo se
1: o seun o
0: ojo keje din logun osu keje 1899 ni lcb bailey lo se kini ta pe ni folding bed to se bode
1: ope ope
0: ope ona jin e ti wa mo na niyan o agba tara yin baba
1: beni
0: o ye gbodo mo e jabu ga die si
1: oya yo dun mami
0: yo dun mami
1: e jabu ga

0: lu gbengas
1: won
0: tun dodo re na nu
1: be ni e kabo
0: o nkan kan tun re
1: o ya fe mo
0: foreign share ni a so nipa foreign bed foreign share leleyi foreign share ta wuye o da enikan be o o fe mo brody and sogwon awon meji yen brody and sogwon awon mejeji yi awon na tun fori kori fimo ku imo o pe aga teyan fin joko awon si awon yi
1: eyin
0: na tun le sele ti o mo fodi so pe e le yo se ka ku le e ka papo e wa gbe bigba teyan fe won wa gbe o lo re gbe sibi to fe joko si o wa feyinti bo ba wo lati feyinti yo si ora fori se ta wi yi brody and sogwon awon mejeji lojo kokala osu kefa mo ni 1889 ojo kokala osu kefa 1889 niam ni won se be ti won fori kori fimo kuma ti won se fori se won se bode o te ba won na re iwo na carpenter furniture kini iwo na o se
1: gbianju
0: wo ni iwo na o se ta mo fi ranti iwo na o je si daada
1: o je ni

0: Odaba alabule o. Mo ma tun dodo yin nu.
1: Kaabo.
0: O mo kaabo.
1: Eh.
0: Oda na ika tun re o.
1: O mo fe mo.
0: O tun gbede ni e.
1: O so fun mi.
0: Ka yin mo le. O o.
1: Kabisi.
0: En ti mo wu yi. Furniture caster ni nje.
1: Oh.
0: Furniture caster ti mo wu yi.
1: O seun.
0: Asebo de ni. Latowo O A Fisa.
1: Eh eh.
0: O A Fisa.
1: Eh.
0: Ti mo pe.
1: O O A Fisa. Bo la ti he. O gbiyanju
0: o ilu Ebo ni
1: o gbiyanju
0: oda o efisa ti mo wu yi o se awari awa jade iye furniture caster yi lodun 1878 1878
1: ope
0: ope oda o kan pe ni o
1: beni
0: o ti sawari awa jade re
1: o se o
0: ede ti mo na nu lale oni
1: lori
0: aranda o
1: aranda ekun.

0: da na lugbenga
1: okunrin lo nke si
0: o tun dodo ti e na pada nu
1: emi na ti ri ba
0: o da na ikankan tun re o
1: a fe mo
0: gas mask ni nje gas mask fi mo wi yi ko lai sawari awa jade re o
1: a fe mo
0: eni kan be Gareth Morgan ni nje Gareth Morgan lojo keta la osu kewa odun 1914 ni o ojo keta la osu kewa 1914 ni Gareth Morgan o sawari awa jade gas mask ti o se bode o nigba na lohun o in to na se la nwiye
1: wo
0: na se nkan kan
1: ka ma fi
0: se ran ti re leyin wo la o aranda o
1: aranda

0: ikan na to re ba la wele
1: dahun
0: o tun dodo yin na nu
1: o tun ri o
0: e tun ri mi
1: be ni
0: mo mo pe e ti ri mi
1: yo da fun
0: ita le yin je o gita be ma gita
1: mama
0: ru eleyi ti e bi ni e fa je e bi nsa obi
1: abi ati san ni babi san ni ade be ni
0: eru eleyi ta won lo e ma gita
2: lori
0: topolopo awon lori tan ma nlo ni
1: eba
0: eni kan be
1: o
0: Robert F. Fleming Jr. ni je Robert F. Fleming Junior.
1: Eh,
0: lojo keta, nosu keta, odun 1886 mani, o se ti e na bode o.
1: Lojo
0: keta osu keta ni 1886.
1: Oni
0: Robert F. Fleming Junior, o se gita ti e o se bode.
1: O se won
0: o. O se won.
1: Beni.
0: To se na lawo yi o.
1: Beni.
0: Te se ti mo ni rorun.
1: Eh.

0: da lugbenga
1: okun lo nke si
0: o okun ni o da ikan tun re o
1: a fe mo
0: airbrush ni nje airbrush ti mo wuye bo lati sawari awa jade re o
1: a fe mo
0: latodo eni to je po na dudu bi temi ti e o
1: eni
0: kan be
1: lidia
0: o nima ni nje lidia o nima
1: eni
0: ta wuye lojo ke dogun mo ni ninu osu kokala ngba na o ni odun 1980s nigba na o o sawari awa jade iyan airbrush ti o se bodi obirin ni o Lidia o ni man obirin ni o se ti e o se bodi ngba na o lasiko gba hun o lojo ke do osu kokala o gbianju o da in to na wa se o na ma la nso yi
1: kini
0: won na o tun se iwo to n bo wa

0: Alabule.
1: In down.
0: O tun dodo yin. Oh oh. Nkan kan re.
1: Mo fe mo.
0: Ice cream scooper ninje.
1: Oh.
0: Ice cream scooper. Ki mo pe.
1: Asimu kufa.
0: Eh.
1: Emi ninje yin, emi ninje yin bi oyo mo ya dogbon si.
0: Mo
1: dogbon si.
0: O da baba.
1: Eyo kan na lo kufa wa lo yo tan.
0: Ice cream scooper ti mo wuyi. O da eni kan be o.
1: Mo fe mo.
0: AL Krill ninje.
1: Oh.
0: AL Krill. AL Krill ti mo wuyi.
1: Ojo.
0: Ojo keji ninu osu keji. Odun 1897 ni o.
1: Anajin.
0: Ojo keji ninu osu keji 1897.
1: Oje.
0: Lo sa iyan AL Krill.
1: Beni.
0: Lo sa wari ice cream scooper.
1: O se
0: bodi ngba na.
1: O kare.
0: O kare. O da eti mana ni e.
1: Apo rire.

0: kiki ti won fin kiki okada won o na lo se sara re eyi to je pe kiki ni fin kiki e o ba ti no fin start e ngba na o saye gbogbo e te ba ri bo se jeni to nbe lara okada o si wa nbe o na lo da bi okun ti ngbe ero yi to fin lo ata to fin lo o si fin lo ata loju wa o fin lo ilubo loju wa o to fin lo agbado loju wa o to fin aku o ni ilu laran ku lojo na lodun na lohun
1: lodun na lo
0: e an so bi odun me dogun seyin o ti sumo gbo odun na o ni igba na fai no ma gbo wa lale yi ba ti seto aranda o
1: aranda ekun
0: o da kenikeni ka to ma mura le lale idi e die ikankan tun re ti mo fe ke mo o pe ki lo ko re ni insect destroyer gun won pe insect destroyer gun o lati sele ina bode o da o fe mo ale ina lo farabale ko le mo ni rorun lori eto ta pe ni aranda o
1: aranda
0: o da bi won se ni amo mura le die die tori pe engineer won tin seju semu won ni eje ani e mo mura le e mo lo die suba ati ni lo le o a so die si ka tun ma lo le wa foto ni o lori eto na lawa a nbo ati lo

0: ohun pataki ni ilera je fun ni arun to taku tolohun oni bi re so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle apps international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe ategun tan fin so mara ye lore ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba ofinra isan wo lo se wo to ti ro pe o sona abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ara o ma yun ni aile se de omokunrin ati nka alejo omobirin tin se segesege ti o mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa sile ise miracle abba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo o re o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule soko kiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 07066799793 lekan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni faisan loga
1: e ka bo si ori eto ilera re se pataki
0: ilati ile ise miracle apps international mr guarantee
1: e pe mi sori number mi 07036508206 lekan si 07036508206 gbogbo ntolorun da daada mo ni olorun da ewe atebo fun ilera omo araye koda olorun ti seda iwosan siwaju aisan o si fi imo re ma awon ayan fe tie lati fi se iwosan fun omo araye ko si aisan ti ko gbogun ayafi ti iwo ko ba ti ri eniyan gbogi to kaju e lati fi opin si ailera ara tie mo wa so ireti nu iwosan to to wa bi tatijo pelu otito inu alafia yo si je tie
0: ni ile ise miracle apps international mr guarantee
1: awa ki se awo gba arun arun ti a ko latara ibalopo ibi egbin ile iwosan tabi ile igbonse la wa ntoju ni ile ise ti wa oruko yo wu tan ba pe fun nigbati iwo si ayewo won ba pe ni urinary tract infection tabi kan pe ni bacterial infection arun oju ara ni gbogbo awon nkan ti mo ka sile yi
0: pe mi miracle apps international mr guarantee
1: olootu iseto
2: mo wa ni gakanbi ni ilu ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe gakanbi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni gakanbi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbe mi so ya wa ba ni so yi
1: 07036508206 le ko si 07036508206 apere wo ni wo ma ri to ba ni arun oju ara urinary tract infection wahala ti seyo pelu tita riro ati opolopo inira lati seyo ni gbogbo igba ito re yo ma wa sere sere eyo re yo ma scatter bi na weather kuro kuro loju ara ati gbogbo ara eyo re yo ma yellow eyin ro ara riro oru lati nuwa internal heat latari aile se eyo daada elele fa arun ti a mo si arun iseto ti o si nira lati seyo fun rara re toju ara re elelewu pe mi
0: miracle apps international mr guarantee
1: olootu iseto sori number mi 07036508206 lekan si 07036508206 ma so pe mo ti nawo mo ti gbianju kaakiri mi o ri ayipada kan si mi
2: gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe gakanbi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni gakanbi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa ni gakanbi ni ilu ilorin
1: awon apere wo ni iwo yo ma ri to ba ni arun iseto inira lati si eyo pelu tita riro ki eyo to jade leyin opolopo asiko sibe sere sere ni o mo jade ki eyo to duro wahala nla ni elomi o mo se eyo sara bi o ba tete debi ti o ti lo seyo ti o ba tete toju arun iseto o le se akoba lati seyo funra re tabi ko mo to sara koda o ti so opolopo omokunrin di akurete lodo aya won nile se wa leyin opolopo iwadi ati se aridaju ogun fun arun iseto to daju tori ijo ti a ba bi ewure ojo yen na ni ewure ma rin ojo to ba bere si ni lo ogun ti wa ojo na lo ma bere si ni ri ayipada lagbara olohun a o si ayewo lekun rere ati iwadi finifini ko to di pe a fun oni ogun iwo yo si dupe fun olohun gege bi awon to ti wa ti won tin dupe kan si mi emi baba
0: miracle apps international mr guarantee
2: gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
1: tabi ko pe mi sori number mi 07036508206 leko si 07036508206 ilera loogun oro Olorun oba lo ba iwosan yo wo san lagbara Olorun
3: Eku kale ibikibi te ba te ba tin gbo mi dide akoko yi aisan ti o gbogun ko ni se nikan kan wa o ouko mi ni baba garanti mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibikibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbe mi so ye o ba ni so yi 07076 66 79 97 93 ijo mo wi pe aisan to nde la mo le je afowoba aini akiyesi lati ara ijekuje Imokumo lilu ara re ni lokulo ati aise aiwa re lore kore nje o fe gbe igbesi aye lalafia ni wo ton gbo mi di akoko yi eya ara se pataki ta ba toju re alafia yo je ti e lati ori di ese re sugbon ti o ba toju e yara yi inira nla ni yo de ba gbogbo re ti alafia re si le di fiafia olohun de wi ategbo fun iwosan o si fi mo awon to mo lilo re pelu olohun mo fi san wa de wa mole Tori isani okomulewo toju san re ni le ise baba ganti awa ki se awo gba awon aisan isan ara la wa ntoju lodo tia tori laisi isan ara to peye a o le se onkohun tori isan lo ngbe eje lati okan lo si gbogbo wa be lo nda eje pada si okan wa
1: pe mi miracle apps international mr garanti olotu iseto
3: mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbe mi so ye o ba ni so yi
1: 07036508206 leko si 07036508206
3: ti kude wo se ba de ba isan are wahala nla ni yo de ba gbogbo are fun apere ese yo ku tai tai bi pajapaja atelese yo ma dun ese yo wuwo lati gbe bata yo ma jabo lese re ati le gbe owo soke inira ni yo je ati mu nkan lowo tabi ko iwe inira ni yo je nkan yo ma jabo lowo re owo gbigbon ese gbigbon ara tita ohun owo ohun ese owuku ohun ibaradi eyin ejika ori keka re yo ma we ati duro pere mu kan ni le tabi kiun inira nla ni yo je ti o ba joko fun igba pipe ati dide yo di wahala elomi e ko le rin lai lo popa maso are bi arugbo ojiji ti o ba ti se akiyesi kudie kudie lagba are ka si minister
2: kan bi ni ilu Ilorin so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: tabi ko pe number yi 07076679 9793 07076679 9793 ti wahala ba de ba isan to ngbe eje lo si okan o le fa ki ifunpa re ma lo soke ni gbogbo igba ori fifo aya didun airorunsun dede aile mi daada ti o ba tete toju ifunpa giga o le fa ki owo kan ese kan o da ise sile tabi ki enu wo segbe kan pelu aile sowo daada
1: pe mi miracle apps international mr garanti olotu iseto
3: mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbe mi so ye o ba ni so yi
1: 07036508206 leko si 07036 50 82 06
3: ti suga ba po ninu eje o le da wahala sinu san re eleyi yo nira fun isan lati gbe eje ka kiri ara oniton yo ma se eyo bi e ma hun ki ile to mo ti era yo si ma pe bo eyo re yo ma wu yo ma gbe on gbe yo ma gbe ebi o si ma pa lore kore koda egbo ara re ko ni tete jina lati ko tori isan re ti da se sile ti isan to lo si ile si omokunrin ba da se sile o le so okunrin di sekansun tabi ki o gba agbara omokunrin patapata sibe o ti lo ogun ale lori si si sugba ko sise toju isan re koda ti isan to lo si bi irina re ba da se sile o le si akoba fun irina re ti o ba ri kude kude lagun are ma bora are pa
1: pe mi Miracle Apps International Mr. Guarantee olootu iseto
2: mo wa ni Gakanbi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe Gakanbi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni Gakanbi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si Church Dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: mi ko gbe so ya wa ba ni so yi
1: 07036508206 lekosi 07036508206
3: tori aisan nipa mimara ki npe pariwo mi sita ki tu esile loruko ohun nile ise baba ganti a o si aye ofinfin ni pelu irinse igbalode lati mo koko nkan to nde la mu lagwara iwo ti oni arugbo nile asiko ojo ti a wa yi ni awoka awo male egun ma nda won la mu tori awon isan ni aisan je aleju ara awon ki se li ara toju san are ti san re ba wa ni alafia yo nira fun aisan lati di omole tori isan ni okumlewo toju san are fun itoju isan ara baba ga ti wa ni
2: Gakanbi ni ilu Ilorin so kale ni lepo NNPC ni Gakanbi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si Church Dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: e pe o ba ga ti so ye wo ba ni so wa yi 0706679 9793 a o ni fi esan lo gba o baba ga ti la mi e

ohun pataki ni ilera je fun ni arun to taku to lohun oni bi re so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle apps international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe ategbo to fin so mara ye lore ti de lati saye wa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba o finra aisan won lo se wo to ti ro pe o sona abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagwa ara eni owo o ma kuriri ese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye karo o ma yun ni aile se de omokunrin ati nka alejo omo obirin tin se segesege ti o mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa sile ise miracle aba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo ore o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule soko kiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba o finra e ma pe sori number yi 07066799793 le kan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni faisan lo ba

0: sun ni isoro elomi ailagbara ati te ololufe eni lorun isoro elomi e ri elomi ojo ori e ko ti ni to eni ogbon odun aisan ti so di ogbo ojiji elomi sire inu re a kan sadede ma tobi ni lai mo pato ohun to fa gan ewo Olorun ma gba imole gbogbo wa oju ni isoro elomi ti o wi iran daada be si ni igbadu iseju marun ni elomi ngba lasan be a se nda miliki ni rawo pupa ni gbogbo agwa ara o ba ni isinmi mo gbogbo won yo ru ki e wa le ma doju ko nipa awon nkan to da yin la nipa awon nkan to nda yin laamu ninu agwa ara te fe toju re ni ti e fe toju re ni ilu ati ipile yo ru ki e le wa e ma pe abo lowo wa sori number yi
1: 08067010215 Bole Kasi 08067010215
2: Baba Roshi Fura
3: Kan joba nile gan adondo tan joba lode ijesha nibi ka wu oniruuru aisan ara tegbotegbo ile isa iwosan bi le mara pe kia kia o lelegbe ko sori isa ti o se bi ogun lagbede aisan te ti toju toju to yari kale ti o gbo bo ba de mara pe oju ese ni o te ri tori pe aka imoye ni se ayewo igbalode ni nbe nile isa e won ti ma daye ba aye awon baba wa o si teti nibi ka kokko se ayewo ara ti fun tedo won ni won fi moju ileja aisan ti toju to nfe ero ati o se iwe mara pe nbe ti o tere to mu yanya inu rinrun eyin didun egungun lo nru oka kankan ile iwosan bi le mara pe kia kia lo ntoju re ni rogbarugba eyin awako eyin alajapa eyin agbe eyin to nsise ijoko ogun ero ose bitas mara pe ni elo agbo mara pe lo tun fo idoti inu ta le gbogbo kokoro inu eje lo tefetefe ogun mara pe na ni sasara adaye

0: wo obi mi mo si ni royin ayo ti mo fe so fun o
1: ba le mi e wa so ka gbo
0: pelu ogun olohun a jo gun ara fodun ni
1: be ti wi lori to koja na nu ko ma je tutu se mi mo e je wa ro mi pa
0: baba un o paro jibiti lo lu mi lodun to koja ai mo na ti mo fi da pade npade un lo ko ba mi
1: bo la si fe se bayi ta wa nu fi rara fa todun ilo
0: ori mi ti pe awon to nlo si arafa to nlo si umura lalobo almiba global lo ko won lo se si alase pe koda opolopo ni won ba se visa lati lo fun ara ni simi ni le okere wo oma nti anike to fe lo sise loke okun ile ise almiba global lo ba won se to e bo se iwe ni wo fe lo ka ni ile okere e yoju si ile ise almiba global bye bye eto ni ajo irorun ni ile ise almiba global pese sile fun gugu eni fe ba won se rin ajo lo si ile okere lai si wahala kankan ba won soro bye bye lori whatsapp won 0904 503 9924 le kan si 0904 503 9924 won se ni awon osise kakiri orilede yi wu te ba fe lo lagbaye website won ni www.almuibatravels.com
1: bale mi afira osi o e je mura ka dijo dele ise
0: almuiba global
2: lodun yi arafa lalobo ajo lo ni
0: Falaye lekunrere 090-450-39924 090-450-39924 Nile se Almuiba Global Travels Limited Iberu olon atoma luabi la fin sise